0: serigne bi neena mutiyahu huwa mutiyullah kuko top melne ne suñu borom ko top kon al iqtida qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah bu ñaarel bi moy at takhalluq bi akhlaqihi yi may wax yépp damay dikkat ci jangalem serigne bi niko serigne bi jangale ci ay mbindam takhalluq bi akhlaqihi moy jikko jo deg ñu diko wax muñ tabé lewet bax jikko jo deg rek xolal na ca yoonent bi meral nga mel ci nona ndax yoonent bi mbolem jikko yépp da ca dig doom ëppalu ci woon yesu ci woon lola waral borom bi taggo nako wa innaka la'ala khuluqin 'adim bu ñentel bi moy kasratu salah alay bari loy julli ci mom lol bari loy julli ci mom lo xamne yalla da ko def sante ay malaika am ñu def ko ba nopp mu ne julli di def len ko mom mu ne ana fi rawdati hayyun aw ana hayyun fi rawdati ma ngi sama bir noppalo kay di dund di deg kep ku julli ci man te serigne bi neena ginaaw farata yi xamuñu lu gëna mag julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxane julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ban la seuk ab serigne tarbiya kon julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lu am jariñ nga diko bañ ji acc ci ay mbiri aduna nak ndax ëppuna lolu jariñam man nga ko ci fas nak waye ëppuna lolu lolu it ñu bayiko xel ta'dimuhu wa tawqiruhu dañ ko ko amel moy diko magal di bañ diko salalu di bañ di jël misal bu ñaaw diko waxe ci mom señ bi lim jangale ci yoonte bi nim bare waye lepp man nañ ko wax ci penc lepp lo xamne ni mom jombalé nga ko wax say wajur jombalé nga ko wax sepp señ rik waye nang ko jombalé jëmele ci yoonte yalla bu tedd bi yoonte bi leg leg nga gis koy waxtaan di ci wax waxtaan wu ñak worma lamuy wax sax na nek deug waye wu ñak worma lay doon ta lolu gënut yalla da santane ñu wormal ko ta pourtant day ko jëlul misal mo xam sa serigne la wala sa wajur la boy waxtan ci mom da nga xol kaddu ye neum gëna warma nga wax ko ba ñepp xam li nga bëgg wax ci do xoti warma loolu day mbokk yi yonenti bi mo ci gëna yeey annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim loolu la suñu borom wax bu juroom ñaarel moy bëgg alquran yi nga xamne mom mo fi indi di téré bi nga xamne moy nday téré yi téré bi nga xamne mo matale lepp kenn duko ginnawal ga jital alquran ci lepp kullu muridin bi yelu sufal yudim tilawatan li khair zikrin qadrasim lo jital dul alquran joyo nga njangalem serigne bi wa bu ñette bu juroom ñettel bi bu mujju bi nak moy am safaha am yermande ci xetam bi ndaysan nga bëgg xetam bi lool am ci ñom yermande loolu ay akla yo xamni ni ñun ñepp dañ ko amel yonent yalla muhammad fo deug turum yi nga julli ci mom neena ki nay deug moy ki deug sama tur tayé ñepp gemi ñam wax sallallahu alayhi wasallam bu ko tayi bu ko reuy boko defé rek am nga lu ne ci yow lo xamni ni mom dum julit ta bu ko di sallalu xolal mbindum serign bi tarjumani fo seen rek sayyidina wa maulana wa silatina wa qurrata ayn lu ne nga ngay deug mu di ko magale ñu diko magal bu baakha baakha baakha baax mo yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon lolu ay akla yo xamne dañ ko amel yentu bi lolu lañ tuddi al huquq moy amel yentu bi sallallahu alaihi wasallam lolu nak lu mata baye xel la lolu tax bu ñewé ci serigne bi mbeugel gogou dañ koy fekk ci mbindam mu fenc ci yaatu ci lolu da nga gis mu nan dini ibadatu ilahi an-nas bi hubbi mukhtari min al-anas manam diine mom limi dund mom moy jaamu yalla suñu borom boy beug al mukhtar muhammadul mukhtar sallallahu alayhi wa sallam ghanimtu hubb al mustafa wa aktafi bi zaaka fal mu'ti kafafan yaktafi na ñepp xamne mbeugel gi mako beug nak yariñu na ci buma ci kenn yeureum ci lima ci gobe doyna ma sekk ci mbeugel gogu ki nga xamne moy joxe moy yalla suñu borom joxna ma ci lu doy sekk ci ay may Muhammadun zinatud dunya wa ladzatuha salla alayhi lasi lasil bahrayn khan maraja lepp luy zina luy tar lu ngeen jappé tar lolou tarout yonenti bi mo tar yonenti bi moy ki taru jëm yonenti bi moy ki taru jikko yonenti bi moy ki taru askan yonenti bi moy ki taru ci biti yonenti bi moy ki taru ci bir muhammadu zinatu dunya ba aduna sax tar bi mu amé ci yonenti bi lako jëlé wa walazzatuha luy neex ci aduna yit na ngeen xamné lolé di neex yonenti be ko dak lu jug ngir rasulullah batin ba saf xorom señu saka waxnako yonenti bi dafa am xorom do daram lu ñaka xorom amut wa sallallahu alayhi lasil bahrayn qad maraja señ bi neena yonenti bi mo koy sifa mo koy wëral bu amé tawati jëmmam yonenti bi mo koy safara bu amé tawati xol yonenti bi mo koy safara tawati xol sax mo umuko sifa u jismi wa sifa u qalbi muhammadun sallallahu alayhi rabbi yoyep ak mbeugelam lay wane ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ahmadu hadha qala inni ahmadu fa inna khayra al khawli inni ahmad turum bi sax neena mo dak lepp neena mbolam luñu wax ahmadu ci dak sakirtu min khamri mahabbati nabi fala asalu fi sala'i bi mutnabi ne ñepp xamne lolé ñuy wax mandi man dama ko def ci geejju mbeug yonenti bi sallallahu alayhi wasallam day jëfëndiko sax baat yo xamné ni ca lanen lañ ko xamné mu jëwëlu ko ci yëndu bi sallallahu alayhi wasallam fi ne ni mam mel ci mbeugël gi mi ngi melne ko xamné da am lu naan ba taggo ak sagom mbeugël gi fofu la ma yobbu gharikhtu fi bahri mahabbati ar-rasul wa artaji bihi ar-rida wal qabul dama mujju man di ci geejju bëgg yëndu bi sallallahu alayhi wasallam wasilati wa khudwati wa jahi muhammadin khayrul warasil jahi moy sama wasila moy sama khudwa giñ waxon né légui dañ ko amel moy sama daraja mom mi nga xamne moy yonenti yalla bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam wasilati wa junnati wa jannati faridati nafilati wa sunnati lolou kay moy sama lepp yonenti bi sallallahu alayhi wasallam moy sama wasila moy sama serigne ken duxut sama digeunte yalla kudud yonenti yalla muhammad bana li kulli man lahu ma'qulu anna wasilati huwa ar-rasul wa junnati moy sama defense moy sama laqway moy sama aljana moy sama farata moy sama sunna moy sama nafila sallallahu alaihi wasallam taw lu muso deg waxin wo ko wax mahad mahabbati al mukhtari mukhtara sayyidina hubbil maghani wal ahli wal walala mbeugel gi agna ci fo xamna ni li doom adam baaxo beug sax moy doom ak alal ak wakar man beugumako meunatumako beug ndax yoonte bi jël na espace yep mo tipo sama lepp tarol neex ma yit dami wa ahli wa awladi fida'u lahu 'abdan qadiman lahu muskan li sanada sama deret sama wakar sama njabot jotenako ko nek ab jamu yalla nak nek liggey kat yonnte bi sallallahu alayhi wasallam qala al muhibbu li rasulillahi muhammadun sibt habibillahi ndaysan buy wax sax di presenter bopam leg leg da nan ki beug yonnte bi neena soppe bi yonnte bi neena qala al muhibbu li rasulillahi muhammadun sibt habibillahi billahi ahbabtu rasulallahi alayhi khairu salawatullahi agna sax bene mang lay giñal ne la man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kuko eumbalu kofel la rasuluhu sayyiduna muhammadi ahabbu li min kulli khalqin yuhamadu yonnentem bobu ñu wax muhammad sallallahu alayhi wasallam moma gëral lepp lo xamne ni yalla bind nako li nak buñ ko don topo mbokk yi man nañ ci wax lu yaato tay dañoo ñewon di indi beuyti mbeugeli ta xam nga ne liñ wax ñi tok di ñi sétan ñongi yek wala ñongi japp beuyit yo xamne indi wuñ ko sax ñun lool li ko waral moy serigne bi lim wax ci yonenti bi da yaatu nim ko don waxe nak non la ko don jëfé jëf nako ci njabotam ñepp yonenti bi leen tuddé njabot gi jigen gi ñepp alul beuyti leen tuddé danaka tur yi nga xamne mom lañ don sakku ci momit ci lenn ci talibi diko tuddé wala lenn ci ay setan diko tuddé turu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la len jox tay bo xolé muhammadul mustafa muhammadul fadl muhammadul amin muhammadul murtada ak yeneen ak yeneen muhammadul bashir yoy yep ay muhammadu ak abdu yi ci topat nak nga xamne yep it ay jaami yalla lañ yo xamne ni bo de xol la ca top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam melo la ca melo wi ndax yaronte bi moy abdullah yaronte bi moy abdul ahad yaronte bi moy abdul rahman yaronte bi moy abdul khadir alayhi salatu wassalam lolu lu mata baye xel la kon serigne bi buñuy wax ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu gëna leer ci nopi talibé da ngay delu ci njangalé bi sëriñ bi nañu jittal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp nañ am warma ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nañ am ak ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nañu bari luñu julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam loolu buñ ko défé danañ def lo xamné ni lu neex sëriñ bi lay doon buñ ko défé man japp na né mbolém xidma yiñ koy xidmal loolu moy liko ci dakal ndax wax nako ci mbindam am mourid wurtu gënaawal ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am mourid da wara am war mu ju wër ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am mourid da wara am ciofel gu reey ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am mourid yaronte bi da ko war di neex ay waxtaanam diko neex siram diko neex mu diko geust diko xam ci diko dundu yit loolu la serigne bi jangale kat njabotum gi fi nekkon it loolu lañ doon dund gamu niñ ko defé ci touba du fuñ ko fenn ci aduna bi ni mi tassaro nga xamni cheikh sepp kenn ku ci nek ya nga ci dekk ci sam difa def lo xamni ni region ba nga nek wala gox ba nga nek gam nga taxawal mo fa gëna mak lolou buñ ko dajalon ci benn place kenn xamu nu muy toll tayit diko def fi ci touba yi bu mak go xamni ni cheikh mohammedul muntaka yalla yalla yok fanam ci daliko wir mo koy jité fi ci touba ci penc bi diko def anam bo xamni ni ay salawat ay amdah ha azkar ay salatu ala nabi lune lañuy def diko addiyal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bañ nodd fajar ñu julli ci wax nañu sax señ bi diko da continue wat bisu gam go guddi gam gi waye bis bay da koy continue wat ba timis lolu mbokk yi dañ leen ko doon fatali mu jëmon ci waxtaan yi nga xamne wala jotaay yi nga xamne dañ koy amal fi ci as-samadiyya no ngi sante ñepp di gëreem ñepp di leen joxal rendez-vous ci benen jotaay inshallah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ليلة مولد النبي ليلة نعب الريبي ليلة نعب التعبي وتورش التعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقم مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم

ba ni mu ne selaw ko. Ku tedd gi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko lu waral jooy, mu ne ko da nga daa taxaw sama kaw di xutba, léegi defatoo ko ba mënatuma ko muñ, moo waral may jooy. Mu wax sahaaba yi ne leen, bu ma ko yëkkati wutoon taf ko ci sama dënn, kon fii ba bispenc day wëy di jooy jooyam yu metti yi. Kaana yazuru manzila ridwanuka yubajjila minha tuyurun mursala ala dhawi taasumi. Bokk na ci ay kemtaanam ki nga xam ne mooy garde àjjana tudd ridwan di malaka daana ñëw kër sallallahu alayhi wa sallam di ko siyaare si. Naha ila albayt alharam likay yasira dhan hidam musadraju min alanam liljahli bilmuadami. Bokk na ci kemtaanam ay picc yoo xam ne yàlla leen yónni woon ci gaa ya doon rëy rëylu wax ne dañuy toj kaaba gi màbb ko, muy Abraha ak ña nga xam ne ñoom la àndaloon, jay gu leen yàlla jay ci kàttan ak réer guñu réere mbirum yàlla, tax ñu ñëw ne dañuy toj kaaba gi, yàlla yebal ay picc ñu jëflante ñoom ba rey leen. Loolu ci kemtaan yonte bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk. Loolu lay ral ci ñaari bëyi di wax ne wallahu jalla fa'ala bi jayfihi ma fa'ala bi jayhihi wa ja'ala kaydahum fi al-yahmi fal kullu min dhawi al-batar mata bi aswai hajar ja'alahum rabbul bashar ka luqamin linahimi. Neen sunu borom dal jëflante na ñom seen armée bobu ñu indi won, sunu borom dal na leen ni nermel dal di nax sayal seen fexe yi ñu fexe won muy toj kaaba gi. Ku ne ci ñoom rek deena deewin wu ñaaw ndax doj moo dal ci kawam. Ku ci doj dal ci kawam nag day daal di mokk rumbax ba mel ne ñam woo xam ne nit ku foqale moo ko yor di ko sàqami. Na sàqami woowu di mokkee ñoom ñii bew ba ne woon dañuy toj ci kaaba gi, ku ci aw doj dal rek maanaam noonu lay tasaaroo daal di mokk lool ba mel ne sàqami boobu. Wa min xawaariqa bada ma haaza gaarul muqtada salla alayhi man xada bihi tawi tafahumi. Bokk na ci xarbaax yi yonente bi salallahu alayhi wa sallam lool yi nga xam ne xewoon na ca xuntuma bi mu àndeek sayiduna Aboubacar di gàdda jugee Makka tëjëm Madinatul Munawwara. Loolu lay leeral ci bayit yi bi ankabutin nasajat ma xamamin athbatat xawman bihi qad satarat dhatayhima kadulami wal kafiruna qad ataw wa athara almaahi qafaw wa minhu shay'an lam yaraw wa raja'u bil alami wa huwa zu tasatturi ma al hatiqi al akbari fi al ghaari mar'a nasari wa ma ra'aw min arimi. Bi nga xamee dugg nañ ci xunt mi bokk na ci kemtaan yi dafa am jargoñ bu ñëw daal di lënt ca buntu xuntuma. Lënt nag fuñ ko baaxoo gis mooy foo xam ne ni nit giñ na faa amoo yoon lool, nit giñ na faa jege barab yu ne abandonné yi nga xam ne kenn amatu fa soxla lañu faral di lënt ñoom jargoñ yi. Yemut ci lool waaye am pitax moo xam ne ma ngay biiw ca buntu xunt moomu, loolay di wone ne nit jegewut foofa ba pitax moomu di fa biiw. Yéefar yi bi nga xam ne ni nag jóg nañu di leen wër di xool fu ñu jaar, seeni jeexit gisuñu dara dara ndax yàlla moo leen suturaal nëbbu leen ci xunt moomu, indi fa jargoñ googu, indi fa pitax moomu ba mënuñoo xalaat mukk ne fii nit a ngi fi. Sayyidina Aboubacar radiyallahu ta'ala anhu doon wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nan ko kii taxawoon sama wet de buut xooloon ay tànkam rek dal ñuy gis, waaye booba nag yàlla moo leen suturaal muur seeni bët ba mënuñu leen a gis. Loolu bokk ci kemtaan yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Himal xafis il maanii yuxni an il madaafii li kulli abdin xaashii yatluwu xayr al xurmi. Sunu borom day koo xam ne saa bu ko jàmbi ragalee dana jël

ilabul habbi day dana baw sa soxna aishatin ndaw njambelaw yawmal jamal lakilabul habbi jug diko baw mu wargalem.

la moko jago leram biram khibla mom lay wut fayalla leram biram khibla mom lay wut fayalla yanko sok ngalando kay bokku djublu kërëm ku julli moy ko safano khibla ya allah bay musa khanana yanko sok ngalando kay bokku djublu kërëm.

yaangi naan yunit bi judd won na dang ke tek ne kon pays Kisra sen tabakh ba kharon na dang ke tek ne sen lal ba damon na te da nga andi lako kharon ak lako damu muy judd yunit bi sal te mom budike adala ijtimaiya la beug andi muy justice sociale justice sociale bobu mu beug andi nak sukoy andi da koy commencer ci bopam ak bokkam motax ci tambali ba bam beugé andi ngëm bopam ci bopam la dem tagat bopam ci xaru hira genné bopam ci ay khurafat ak mutahad mu yujeumul fenn ba bopam tam boromam di wet di jamu yalla di xalat aduna bi sori yefer ya sori bok ya tabgat bopam bala ca bala am ca bopam am ca bopam ñu ne ko andira ashiratak al aqrabin bo nopp ak sababu tek ci ñi la gëna jégé mu ñew ci bokkam yi tambalé ko ci liko gëna jégé kenn gënta jégé nit soxnam sayyidatuna khadija moy soxnam kenn gënta jégé nit doomi bayam moy sayyidina ali ibn abi talib doomi bayam kenn gënta jégé nit ab xaritam moy sayyidina abubakar ni siddiq radiyallahu anhum may ab xaritam kon lim fi mu woté ni la bim woyé ñooñu nak di dajalé par ben ba sun borom ko fasda bima tumar wa a'rid 'anil mushrikeen demal nak lé ngeen né nak yalla ma yoni ci kaw ñepp dégg na wa makka dégg wa madina dégg wa taif deug ñepp deug na yow mi yalla la yoni kon ndekete deug bu de deug kim dal ci kawam mo koy jëk deugal la borom xam xam yi wax keus ci mom moy tege ci deugal ga top ku gëna jégé non la deug di mel yetu Musa wa biko sun borom ne dana don jaan da ko yobbu ci xurwa jangal ko ne ko yet wi du jaan yi nga xane ay foola nekul jaan yo xamne du deug waye jaan la jo xamne man yalla mako soppi aw yat waye jeeluma yat wi soppi ko jaan jabar kat day jeel yat wi soppi ko jaan sun borom nak day def jaan ji muy jaan mu soppi ko yat legi nak sayna al unsur al mudad man sa yo xamne kenn ko ne jeel nga ci li nga jeelon changer ko ki fek bokk yi aw yat ci ciosan mu def ko jaan koku wowo yat duma sa doni jaan na leer soko gelet ba tital ci nit ñi jaan du jaan aw yat la mar alquran wa saharu a'yunan nasi wastarhabuhum sa ndoxum beut mi li ñi jël diko soppi ba nga gis jaan waye bo gemmon yow tey yat wa yat dong lay doon lola jabar ya yoron muy saharatu fir'aun Musa nak yalla ko yoni yobbu ci xuro muniko gis nga li muné amunako ciosanal jaan la bu werr ay mamam jaan lañ muniko wa muniko dana nako soppil nak muy aw yat nga yor ko waye bis buma la né tek ko ci suuf jaan la okay lay del wat ci ciosan la motax ñël ben gako sun borom di jangal mom Musa dawna muniko la taxaf jëru ragal jaan la dé waye nak dana la ko defal aw yat nga yor ko way bis bo soxla yat bi don jaan nak jaan nibbi ci jaan motax Musa yor lu wer jabar kat ye ñom yoru ñu lu wer ndax lelu nek boko delu waté ci ciusanam ginaaw le mom aw yat la won bu jotaay ba amé aw yat dong lay don letam jaan la bu jotaay ba amé jaan lay don donte defal nañ ko muy aw yat mu yor ko ciusanal jaan la yor kon Musa dafa gëm lim yor ne ci yalla la joggé jaan la ñu ne kon képp kuy woté li ngay woté ya koy gëna ñëk gëm kaña ca dess jabari fir'auna yi nak muy ñi nga xamne ñoo ñew diko defal ay bukhama ñom gëmu ñu ne jaan la gëm nañ ne yar la motax bañuy tital nit ñi ak di leen xoxotal ñom gëmu ñu ko motax ñu ne deug le borom di gëm waye chaahan borom du ko gëm nu ñuy def mu ne borom chaahan day sukkandiku ci chaahan di am ay intérêt ci chaahan waye boko dugon ci bir nek nako li lan la meuna du deug lol moy saharatu fir'aun Musa nak bu taxawé ci pinchima yor yad bi boko dugon ci birum nek nako Musa lan la meuna jaan la dé kon deug la motax ñu ne deug borom akoy ñëk gëm sallallahu alayhi wasallam borom bopam la ñëk gëm
ni yalla ko yoni daccia lu ne tekca bokkam ya tekca soxnam ya tekca nak ñepp kon mom ñewna wote ak deug fekk fi nak ay tiaxam rabu seri neena wa idhal haqu jaa azal al mira'u bu deug dikke sik dem munuñu dajé sa yu leer ñewé lendam day dem su deug dikke sik day dem deug ak tiaxan borom xam xey neena duñu xex lu yag sun borom day farle deug tiaxan daanu deug ak deugit duñu xex ndax mënoone wax nga deug keena ko wax nga deug ngeen di jappante kok batay xel nangu ñu na xex bu yagge lan la ñu ne ñaari tiaxan yalla du len atté mukk tiaxan ak tiaxan bu ñi xex yalla du ci duggu motax xex ba day yag deug ak deug duñu tiax duñu xex deug ak tiaxan bu ñu xexé yalla jappalé deug tiaxan daanu kon lo gis ñukoy xëccu ci aduna muta jeex ñaari tiaxan la yalla sun borom du ci am soxla kon yentibi sallam andi nak deug min al haqq jaa al haqq lil haqq ngugo lepp deug la tere bi deug la ci yalla la joge deug la yentibi sallam la jëm deug la ñetti deug duñu xex motax nak gina tereb deug la nak lit lu seigne touba tegat ci digeunte bi rek lu jeriñ bindef la kitabun bihi narju min allah rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra min al karb rajawna min al mawla bihi khayra matlab wa fusna bihi fi kulli dafhin wa fi jalb gis nga ko en tant que deug la moy fondement bu bax la tegal rek mu jëm kaw lo ci tek rek dana ko atam neena kon benen wet ga ngok mu ñew wote deug waye nak ci num ko wote xana ci nité innama bu'ithu li utammima makarim al akhlaq lima fi andi day moy bon yi fi nekkon ak lendam yek toñante yek eppante doole yek noggu tonte yi la bëgg mu jeex bis niki tay daade ne nak sama morom yuñenti yi jëm nañ ci lu ne da nañ ci xey di ci gont am nañ ci yit ay partenariat am nañ ci ak partenariat ba am ci ay partenaire manam am nañu bari ñu leen topone bañ régler ci ay situation yu bari fañ ca yemon nak ab tabax la mom tedd ngal jikko ak mbax waye da manki won ben brik man ma ñew man yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngir compléter brik bob defena ñi koulé tay koulé ci brik urdi dañ wax dañ xam lima wax so jël tabax bi tay lal ko brik urdi lepp bam fess nga jël ben brik urdi bañ ko tek place am nga bayiko muy ap pokndol wala ñu ne bi yender wala muy ampakh nga koulé bamu daj ben brik bobé fam nekkon tego fa brik duggal ci bir batima ba buy taw fa brik ba nek day soti ndox mudul jeex mu bare bare ndax mbolé moromi brigami liñ warona teye ci mom lay ñew mu def ak sawtan moy mu def lu meena ab tiwo di xelli ak doole yeddi bi sallam na tabax bobu nga xane moy tedd ngal jikko biñ koy koulé ben birige ca manki won ma ñew taf birig ba tabax ba complete innama bu'ithu li utammima makarim al akhlaq dañ ma yoni ngir lu bax li fi nekkon dañ ko don top bam nek 99 mu manki 1 ma ñew complete 1 ba muy 100 kon yeen tibi sallallahu alayhi wasallam ñewna ci jikko yu rafet lañ ko yoni mu fekk aduna bi ci jikko yu ñaaw mu dik di ak leer ne mom lañ ko yoni khadaja akum min lay nurun wa kitabum mubin mu fekk aduna bepp di ak lendam

fim jëm moy ci yalla sun borom subhanahu wa ta'ala so defé lool rek yow wacc nga ko wo solo wuyse bok ci ñooñ solo wuyse wut bok say non lool nak do ko lijeenti man yalla makoy lijeenti sa yon neeku ci ak lan nga fexé ba nit ñi di ay nit ci dama karimul akhlaq bo ci démé ak nit rek lay jangal bokki jox ku la xagn ndax lool lay ak nité la mais ak mbax la ndax liñ xam ci ko la xagn moy daf ma xagn na ko xagn yent bi na dedet ki la xagn nang ko jox misal ma moy tay ben way bëggon def ben prêt banque 1 milliard bi mi jël ay dossier diko def dekkandom yépp andando dem ci banque mané ko ki ku loubu la ku deung la bul ko lebal ngir yakal ko kon ñom xagn nañ ko mu top projet bi ba mu leer ñom ñoñe ñepp kenn ku nek mu dimbali la tabaxal la sa kër outal la ab liggéey lool moy jox ku la xagn la don ak deg deg nak moy buñ ko defé nonu bu ab milliardam diké mom yaakarna waru len jox nanu guxum ndox buñ nan yent bi sallam bok na ci liko andi nak ku la taxawo taxawin wu ñaaw xagn la say droit bëgg la xagn sa alal bis bo lijeentiko yow lijeentiko moy jox ko la xagn yeggal ko la togn bok na ci li yone yent bi sallallahu alaihi wasallam togn moy lan togn bokku ta nga dajé nit fakatalu wala nga dor ko dara dedet ki la togn da nga dugg ci dekk waji dugg ci bir dekk bi ne len ki ku bon la ab satch la ak ci la ne da ngay satch dem ci imam ne ko ab doxan kat la ak ci la ak ndoxan genen toñ ngo fep fo meuna amé lu bax rek mu dem fa yakal la ba lu bax duna meuna joge fofu meuna dem so ba tam la wax la lo xane bu ëlëgëk ci bir ñaari nit ñoo jup bëgg leena ñettel ñu ne wotandikul koku dañ koy togn lepp ci toñangi la nga xam loolu lepp nak man ko fajj man ko lijeenti waye nga neene ko jéggal na la ndax man duma top dara loolu bokk na ci li nga xane tax na yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ñew benen bi nak moy jok ko la dog ko xane bepp relation bu ngeen am mba nga am ko ak nit am lente goge meuna jur njariñ ma ngay jox dox ci sof ngir bañ am lente ga am te yow lo am ci am lente ga rek nga may ko ca sarax ko ca dimbali ko ca kon ñett yoyu di tax nit gën nit ben yomb ci loolu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam newon nak dama dik jëmbat ko ci seeni xel jëmbat ko ci seeni xol ndax ngeen nek ay julit bayyi bañante bayyi iñaanante bayyi soxorante nek ay jaamu yalla yo xamne dañu doon jaamu yalla yu selal seen digënté ak seen borom bi ki dess moy nak mu tabax ben société bo xamne kikoy bëgg tabax kan la ku juddo ci Allah ndax yunus bi sallam ci Allah la juddo Allah nak buñ ko waxe moy dafa juddu sori wul deeg ba ay deega nekkon ci seen wet di juddu di top ci ak jur di sammi lolu boko buñ neene Allah won rek li ngui koy deege moy tay plateau Dakar gone gu fa juddo du xam ab deeg bu ko lirut du xam ay xar yu ñuy sam du mëna fari ndeef du mëna taxani lo lepp kon mujtama bi mu juddo mom yantibi sallallahu alayhi wasallam wala bi abi environnement rural la won moy dekk Allah kon ku juddo ci dekkum Allah waxtu bi mu juddu waxon nañ la yo bari xew ca dom joju wu mag xey tabax lu toll nepp société bo xamne

état la état bo xamné ñi nara nek ngank administration bi wala ñom ñi nara ngank doxalin wi amu ci kenn ko xamné da jangi won amérique amu ci kenn ko xamné dafa jangi won europe waye ñi nga xamné ñoo nara ngank état bi ñepp ñepp dong ngay talibé sahabay ki nga xamné kenn musul ko né abg kenn musul ko né basin mim ay dongam ñoo nara taxawal état kon lolu lu reey la bu jangi won ñu né da jangi lam jëlé bitim rew la andi motax mu man lim taxawal wala ay sahabam jang ñu né dañoo jangi won motax ñu mëna taxawal liñ taxawal dedet goné gu juddo ci Allah la ñu yar ko ci Allah boko wédde nga dem ca bam waré ca mbam ma gina bu ko halibatu sa'diya de yobbu ak bam andé ak moromam ya dem ca Allah ba jibril fekk ko fa xar da neum ba ak titangé lañ ca amone ba delu suwat ko ca dekk mamam ja kon lool moy xam nga né mujtama qarawi la muy société la bu riralé ka fa magge nak kenn musul ko ne basin kenn musul ko ne abg mu mag taxawal gouvernement bo xamne ñam yar ñoko ngank ta kenn musu ca yoré ben shahada ben diplôme ko kon batay ñew na ci côté social ne len ak mbax ak njub mo meuna yoré am rew waye ndekete ay lidiasa munta yor am rew wala bok bu yor am rew mom ay lidiasa day fekk mbax ak njub nek fa lolu yëne bi sallam jëk jàngalé mu ñëw ci côté justice ne leen bu kenn togn kenn daan fekk ñu toñante ño xane ni mën nañu joté ba ay population yu bare bare man ci doxé di xex mu ñëw régler ko ci ben système bu manan ci ben régler wo xane wala aw doxin wo xamné doxin wu justice la bok na ci kérok buñ bëggé tek xéro té ñu bëggate xéro ñeesant lo ñeesant kewé ñeesant jaxaté ñeesant nenen kenn ko neñ mo koy tek tay ay kal di ay doomi bay bokki mam yentib sallam bimu ñëwé dañ leen da jël xéro tek ko ci mbalan ci morso ba di leen yëkëti leen ñu yëkëti mën leen acce yëlëb leen ñom ñëpp ñu yëlëb xéro tabbi fami wara tabbi kon lool moy yamana na leen atté na leen ken baña laante ak sama rom makarimul akhlaq neena la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ken neewu ko na ñepp di gem waye na ñepp di ay julit ben borom xam xam daf ne islam ci ak kefer lay magge waye yefer itam ci l'islam lay nité ñaar yoy bokul bokk yi lan motax islam di mag ci ak kefer ab julit budé ab julit deug deug da na rus ab yefer diko deggal muy def ay tojangé kon islam mi ngi avancer ci bagn ay nonam retan ko su ko defé julit bi di gor gorlu di jang alcorane di ko mokal di jamu yalla di def lune ngir lan ngir bagn yéfer yi ne julit yi day ñom duñu dara kon islam mi ngi avancer ci kéfer waye yéfer itam ci islam lay nité ndax bu jëk ñom lu ñak faayira daan tax ñu rayanté lu ñak so daan tax ñuy tongonté légi nak ñom itam bi islam dikké andi ak nité andi ak civilisé andi ak lim andi lepp ñu gis né xel da ko nangu ñu yedd seen bop ñom itam né é ñun sun ndof gi nañ ko bayyi kat ndax julit yi buñ sagané da nañu gagné ci côté xel kon islam ci ak nonom ak kéfer ci lay maggé wayé yéfer bét ci islam lay nité muy diiné jo xamné kon ñewna lima ci mëna jox gi misal bu gatt ci ñaar yu tomb yoy ma wax ben borom xam dañu islam am fulla ñu ne ko dum ko amé mune imam su doon ñew ci jakka ji sol kilot muy tubey ju yëm ca woom yi ba mu jup ko yoré ben dam san moy ben bouteelu sangara su taxawé ci buntu jakki sax waxuma la muy jité
waxuma la muy nekk maamoom waaye da dul bokk ci julli gi dañaan ko dégage. Ñu ne ko waaw loolu de dëgg la, mu ne kon islam nit la. Mu ne mu ne ko soo demee ci tubaab ya intellectuel yi fa gën a mën a jàngalee ñoom bu ñuy ñëw ci seen classe ya ca université ya sañ nañoo sol kilot, sañ nañoo yor butéelub daam saanub sàngara, te kenn du leen ne dégage. Kon islam muy nit. Islam saa yoo noppee wuuteeg fitro dootu la sant ci dara. Mooy soo noppee mel ni nga war a mel rek mu pare ci yow. Ñeneen ñu dul diine, ñoo diine nag boo demee ci mar de taali dañ tudde tefes yi, tefes da nga gis maam baay doom sët lu des soxna. Ñoom ñëpp ñu àndanoo ci buntu tefes gi. Am na ci yenn tefes yoo xam ne dañuy summiku ba mel na leen seen day juré woon, am na ci yeneen tefes yoo xam ne dañuy sol la yàlla xam doy na. Te loolu lépp dagan na ci ñoom ndax temps vacance la, vacance bi nii lañ ko centuré noonu lañ koy defee. Loolu tey boo ko newoon jël benn julit ne ko ndax ñemee nga lii, fekk julit ba ñaar fukki at képp la am di góor muy jigéen daan la ñemee wuma ko. Kon l'islam daa ñëw ngir jàngale ak nit, nit ki nité. Waaye néewul il faut nga gëm ndax la ikraha fi din, tépp aw yab ne la gëmal munta nekk. Waaye mën naa laa wan ngay xool ci man di ca xoolta loolu la. Ñu bare bare ci ñu gëm dañoo toog di xool islam ba yàgg ñu ne vraiment lii moo gën a nite liñ ne. Moo yonente bi saa salaam daawul nangu discussion yoo xam ne dañ koy defee ci pénc déedéet. Su ma saana proposé dara danaan inna aw iyaakum la ala hudan aw fi dalalin mubin. Benn noonu mbaa yéen am na ci ko nekk ci njub ka ca des nga cay caaxaan. Xoolama bi wooteen wu rafet. Su ne woon noo nekk ci ak njub yéefar yi ne ko nuy noo ngi ci njub. Su ne noo nekk ci ak ndëng yéefar yi ne ko ndokk ñun ñu dem ak sunu njub. Waaye dana leen damaa bëgg ñu waxtaan. Bu ñuy waxtaan nag mooy damaa bëgg ngeen dem ba guddi ngeen tëdd ba kenn ku ne waxtaan ak sa ngegenaay. Ngeen jóg nattali yéen seeni jëf yi ngeen di jëf di ko def di ko wax. Nattale noonu sunuy jëf yi ñuy jëf di ko def di ko wax. Su ngeen noppee ba ngeen ko comparé da ngeen xam ba xam noonu ñoo réer yéen a jub wala safaan ba am. Nga ne kon ak njub la jël réeral ko digganteem ak ñi nga xam ne gëmuñu yàlla. Suñ demee buñ ko xalaatee ba ca guddi ñu ne ah waa kër yonente bi saa salaam kat ñoo ñu gën a jub ndax ñoom duñ naan sàngara. Ñoo ñu gën a jub duñ sàcc alali jaamur. Ñoo ñu gën a jub dañoo topp seen kilifa. Ñoo ñu gën a jub ñoo ñu gën a jub te fekk loolu ci guddi gi lañ waxtaan ak seen i ngegenaay. Booba nag su fekk nañ ko bëgg a def ci pénc ma mu ne leen noo leen gën a jub. Ñu ne ko noo la gën a jub. Bu guddee kenn du xalaat dara, kenn ku nekk da ngay défendre sa position, kenn ku da ngay fexe ba fa nga taxaw doo fa jóg. Kon ndekete bi mu bëggee jàngale ak njub, njub gi la jël lënkaliku akuk réer ne la nag dem leen seeti noonu mbaa yéen am na ci ku nekk ci ak njub ka ca des nga cay caaxaan. Odon ila sabili rabbika bil xikmati wal mawxidatil xasana. Wooteel jëmi ki sa yoonu borom yow unit bi mais bil xikma xel. Bu fekk ni ki nga ne ko tëll ne ko gëmal déedéet. Bu fekk ni ki nga ramje ko jaxase ko torturé ko ne ko gëmal déedéet. Amal xikma muy sam xel na nga wax ak moom ci dialogue. Dendale lim yor ak li nga yor ci saw làmmiñ waaye nag nga wax ko ko ba noppi nag jëfe ko. Moo tax benn Russien dafa bindoon ne la tuhaddithni kathiran an iddin bal da'ni ara ddina fi af'alika. Kooku dafa jaay lim amul lépp te am milliardaire la woon. Jël lépp dépensé ko ci way ñàkk ñeeg way sonn yeeg way tawat yi ba xaalis ba jeex. Mu jël as mbuusam wut am mer gàddoom fu ko jënt soo rek mu lal fanaanal. Soo dikkee ne ko sëñ bi mën la ee bu ma wax ci diine bàyyi ma ma gis diine ci li ngay jëf. Nangul daal nga naan ko xaala xaala ju andut ak jëf.
muné ko rek kon buma waxati lu bari ci diiné ci ay wax dama bëgg nga jëf diiné ma gis ko ci li ngay jëf xana dëkk la tuhaddithni kaseeran 'ani ad-deen bal da'ni ar-deen fi af'alika mbélé mbélé ji bari na ci diiné dama bëgg nga bayima ma xor ci yow mi ba xamni tuk diiné nga am dit nak ak sama liberté totale motax yoni bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé yim done proposer yu done gis ci mom la hikma khalla al mawhidatu al hasana warati gu rafet xam xam la kon khal ak xam xam ñaari element yoy lañ ko ne jël ko muy sa element yi nga xamne ci ngay attaquer gaay wajadilhum billati hiya ahsan ko ci waxal na nga set la tay ak nité xel nanguko mantaq nanguko ngay jëfëlanté ak mom non mais bul forcer mukk kon ñëwaat na ci côté woté tam nekkat ci nit yëneent bobu nak sallallahu alayhi wa sallam kon gané na aduna xew xew ya bari lool ñam xewonté ñomit bañ ko netali xew xew ya kon ñi baña gamu dañu melni dañu bëgg jappalé ñoña ci baña netali xew xew ya waye ñi gamotam nak dañu ñew kontar ñoña ci netali xew xew ya ma da ben borom xam xam waxon né abaqiratul alam mu ñi gëna am xam xam ci aduna bi ñi ma ci gëna jaaxal muhammad ci la ñu ne ko ndax lan mu ne mom dama sétlu né fimu juddo ak ni maggé nga xane juddowul ci tax maggé wul ci école ba nopi créer ben société bu tolné l'islam jaaxal nama gay ne ko ngane mu ne upp na lool lima ci gëna jaaxal moy mom jëmono yimi woté ñim fi bayyi won nombre bi day yokku ta woté tut man nekkul di wax ak kenn ne lu ko gëna jaaxal la waxna deug nombre limu l'islam ba fi yëti bi sallam di joggé boko natone ak légui ñaata la mu ne ay milliards nit ko gëm ta mom ay téméri nit la wowon wala jooni nit neena ginaawam nak li doxal wote bi kon du mom ndax bu fi nekkon ma xane mom way nekkatu fi ñu ne ko ben mu ne bi gi desit moy ñikoy wuyu bim fi nekké ak bim fi nekkul kuko wuy ku nekk sa bakkan nga ciy tek manam dal xalaato duggu di gennat ne lol batay liko jaxam ci la bokk xolal lolu ko xane bi ngay wote ñi la wuy ci ni ño upp ñinga wowon kon wowo len nekkato fi di wote waye kon amna kulay wotel neena neena lam jarlon ñu ñëk yit batay mom la jaral ñu mujj ñi ko xass ba duggu doto gennati te kenn teyewu len fi boy ko neen muhammad neena ngeen def nangam waye nekkato fi bay wax ni ngeen def nangam kok lam wax deug la am benen tuba bu ne lim yeme yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy xamna media ndax naba'un ak khabarun foko degge information lay tektale ñu ne ko waaw mune bu jele ko xane mok bayima bok lepp seus ci rek ci aw askanam mune tabat ci mom day alko ku nek xamna ne kon affaire bi amul yama neex bu don yama neex du ko wax ku ko jégué kon day fekk ab jamm mune ko tabat fekk mbokum bopam mune ko yaw day ku bax nga way tabat yada abi lahabin wa tabba ta abou lahab di lepp mohammed mohammed di lepp abou lahab ci walu deret neena lolu lu joge wul fa yalla do ko def nit du ko def morom nitam lu am solo la wax kon ndekete yoni bi sallam bu justice di ñew amul segregation li justice wax rek ak kimi waxal rek kum meena doon ngay bay tax ngay tanta ngay dekkandor ngay xarit bu justice dara ci skawre mu jox la yoonam neeku ci ñu nako ak ban mu ne umm maktum abdullah ibn maktum nim sese won ci yonti bi ak nim ko beugé won ba def ko am noddu katam ak li xam katam ñu ne ko waaw mune muy xey di wacce ci lu joge ci abdullah ibn maktum ñem ci yonti bi sese do lo xane bu ko waxe ba nopp day saboter mom yonti bi saboter bopam saboter wona bayam kon saboter na bopam tay abasa wa taballa an ja'ahu al-a'ma yow yonti bi lan ngay ñeekkal sa xar kanam bi ak di won ki ginaaw te ki di sil makhasiri xam moy kan ha kay xam nga moy kan bu fekk personnalité ye nga xane ñoo nek makka di borom mi alal nga jënd leen
sa gumba gi waxen la kon lolu tam wor ko ne bu ko waxe ba aduna tukki mohammed kuko ku jang alcorane nga jang lolu mu ne kon ki kat ndekete mom justice bim tek bayam man nako tek bopam ñu nako ak ban mu ne mu ñew ci côté médecine dom ju nek ci birum ndayam nim grawé xam xam échographie nara ami ci ëlëk ndax xam na né xam xam day jëm kanam muy wax dom ju nek ci birum ndayam namiy mel ak état bi ya ki xam na né kon yalla ko yoni ci ñett yoy la tuba bi dajalé né ak ban mu ne bi ki mujj moy bami woté dañ ko né won ngorangi mu ne bëgguma ngor yalla ma yoni ba jëndé ko température bi gëna tang buñ ko téggon ci ben côtéem ci tang benen température bi gëna sedd ñu tek ko ci benen côtéem ci sedd du tax mu bayiliko yalla yoni la la waxon ñu nako waw mu ne mom ñu dik ko ngor bëggul ngor mu dem ba yag am ngor ndax mu dina di président tous les musulmans kep koy abulit moy sa njit ñu nako waw mu ne bam amé ngor ak biñ koy dik ngor xamé wuñ am cholam feñu ci ak lekkam diñe ak fande rek la dekké ñu nako waw mu ne bimu amé ngor itam nak ak liko dikkel lepp bimi bëgg genn aduna mu wor ko ne mom mi ngi genn aduna bayiluko fi yaay bayiluko fi dom bayiluko fi ndono dane ñima sekkalon di wal islam la jox sama alal ñu len ko ki ko di yalla ko yoni ndax bañ ko digé ngor bëggul seen ngor bimu amé ngor soppul aw doxine bam démé bay bëgg genn aduna jël ngor ga diko jox rakam ba magam ba domam dane lepp luma amone bayena ko juridi mu nek ki kon yalla ko yoni bokki kon makarimul akhlaq buñ koy jangat ci yunus sallam ci judd gi koku dikkon la ne mo def lima wax bu ko entere don taxat am nak bu gedde sen ngor ga ngir yakarne man na am ngor gu ko gëna sakkan kon bis bu amé ngor gu ko sak gëna sakkan lolou orof jaay ko nan kon day ndata talax kon dana lek dana nan waye dedet bim deme ba yilif julit yeb teud na ci rombu jaan ndon lañ koy liggéey bim jugé ñu gis ndon mi teur gën ci yaram ñu ko ay li metti na di mu ne aduna ko jërul aduna du dara ñu ne ko waaw amna ko xane de mo ma nga fele di ndata ta lax di nos di sa morom ndax yilif na nga yilif mom de ma ngay teud ci ay lali wurusam ay gangu nayam mu ne ko waw ñoña lol lañ am ci aduna nun nak li ñong koy xaar al-akhirah koku mo sallallahu alayhi wasallam kon ñewaat na ci côté nitel ñew ci côté médecine ñew ci côté amul xejja ki seen bu bayam bi di bayam tax bay taxam defé lu muuta def wala mbokam muko jégué def wour lu muuta def wala jëmum ji mom ci bopam mu def lo xane ni xeyna lola wëru ko def bañu histoire saxal lola mom deug rek la bëgg mu sax sallallahu alayhi wasallam kon wote kat bobu nak non la meron ci nit wara mëna doxé bimu diké ba ci walu njabotam nak bokk yi num def dafa tey ci loxal fatima bint ar-rasul ne man arafani faqad arafa hadhihi kuma xam nga ki di daw di wër penchu mak lim bëgg wax moy sadoma ñu ne wa mu ne waye bu saccé ma dëgg ki moy domam ji bu saccé mok jambur bu sacc lay yemalé ku sacc damay dëgg loxom tambalé ko ci sama dom kon makarimul akhlaq buñ koy jàngalé ci lu melni ki dikkon moy ki liko andi wonit moy nitel nit bayiko ci sagom bu ko nexé gem bu ko nexé baña gem waye ak nité nak moy lu xel nangou ta diko daj borom xam xam yi dañ né non bu nité mo gën xarit bu dof ndax non bi lum la nonu en tant que ak nit la dula def mukk yefi dof xarit bu dof bi nak bu diké mom en tant que ab xarit la yit lu def lu nek yefi dof lay do motax ñu ne non bu nité mo gën xarit bu dof
nit gogol la yentibi sallam andi won ngir bëgg ñepp nek ay nit tégué ay tank dañ kawé kawélu ci sa morom dañ ñepp andando xamné jami yalla lañ sun borom mo leen fi andi ci ciobarem lim leen sante moy if'al wala taf'al def leen lu bax bayi leen lu bon bu ëllëgé ko def lu bax ku ne sun borom neena la bo diké ma fay la lu bax ku def lu bon ku nekk itam so diké suma la jéggalut dana la fay la nga defon ci lu bon kon lool moy parti bu ñëk bi ci li nga xamne mom lañ bëgg nuyo ci liñ tuddé mawlidun nabi insha allah rabbi ñëw gën ci deuxième parti bi ci téré bi nga xamne moy mimiya cheikhul khadim cheikh amadou bamba def ko serigne bi ginaaw bo xamé né nuyo na wala bok julli na ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ci lay waxane al qalbu minni fi dhal yawm qad salima min kulli raynin wa bir rahmani qad alima lol day leral ko don dana jël temps bu bare bare ak lik sun xam xam di gatt lepp batub al qalbu bu ko arab waxe waxul al shakl as sinburi wala al shakl al maddi waxul qalb bi nga xane dang koy meuna japp ab docteur man ko yok mbaamu man ko wagnii mbaamu man ko rempli ak benen xol an nafsun natiqa moy ruh gi la wax xol bi nga xane moy xolub ruh ndax xol day ñaar xol bi nga xane dafa am estomac meuna lek lu wex ñu di ko téré xol bobu meuna dem ba am problème ay jangoro yo xane bu deme bitim rew meuna ño dindi xol bi wéccé ko lu melni ab machine lu melni montre wala ñu jël xolub hayawan luy dundu niko xolub golo dañu waxne meuna wéccenté ak xolub nit xol bobu nga xane mom lañuy yano ko tek taxul borom xam xam nan al qalb xol bi nga xane moy jikko lañ wax mot dañ né niki daan tok di nan su demone France tay ñukay faj ba yegg ci wara soppi xol bi benen xol suñ ko ci monter bu diké daan day ko né di tok di nan wax ni deug waye nak xolub jikko bi moy nit ki nga xane daan tok di nan ñu yobbu ko ci nit ku bax muy fay def lu bax su yagge day mujj bayyi nan bayyi tok kon li bayyi nan bayyi tok opération biñ ci def ku ne xamna do opération matériel way opération defar jikko la xol be nga xane nak xatar la buñ meuna lamb diko daj ni lay bindo di pomper bobu xol lañ ne lu ci ab docteur man nit ku bax man na ci benen xol bi ci defar ko jikko yu rafet bayyi lako lu bon xital ko ci lu bax nit ku bax man na ci borom xol bobu lu mel non batu qalbi bi señ bi wax nak moy xol bi nga xane jikko lay don di ruh go xane day bëgg suñu borom mucc ci ay bon bon mota mo ne al qalbu minni fi dhal yawmi qad salima min kulli raynin gis nga ko xol bi mucc na ci lepp lo xane dafa nek ar rayn kala barana ala qulubihim rana joju moy rayn bi señ bi bëgg wax lan moy rayn bokk mota mo ne li ku ci kenn mënu ko tek rayn moy khumak khumak wala ñu ne moy ay tâche kala barana ala qulubihim sen qaliya ay tas wala ay quma quma da ca am ma nga joge ci bima kanu yek si bona lañ dan def moy tas ca qaliya ba qaliya mujj leendam lolo moy lan qol dañ koy nirole ak ben mémoire muy ab setu setu bi nak borom setu bi bu fekke day contrôler setu bi bis bu sen mujj liquide nettoyer setu bi bu taxawé ci setu bi day leer nañ bu de ko xess mon ko nak da nga xess bu de ko ñulit mon ko ab ñulayam lol moy xol bi nga xamné borom ngi koy topato waxtu nek muy gis boromam ba lam wara defar ci xol ba mana defaru lan moy xol bu xumaak setu bobu nga bayiko ci biti pou cher wacc ca ci fajar ab lay bacc ca soko daal dindi fi sansi dana bax waye nak nga bayiko fa lu mat wer pou cher ba ak lay ba di ca ay aylo su yagge bo yekete setu bi di xol sa xar kanam ginnaw setu bi day gëndelo yaqku su ko defé bo xolé sa xar kanam doto mel na nga melone te boko bayiwul lum gëna yagg day mujj bo xolé sa xar kanam doto gis sa bop moy xol bi nga xane borom da ko bayyi bon bon yi di ca tok bon bon yi di ca neex di ca neex di ca neex di ca neex ba yagg bu borom de xol nonu muy ñak gisee bopam
xol bobu non lay ñaka gisé boromam mo dañ tudde ar rayn mo dama señ tuba nak nela sama xol bi bis niki tay mucc na ci lepp lo xane moy ay tache noire moy ay tak tak moy ay tilim tilim gis nga ko wa bir rahman qad alima say mo xolte sama borom lay seen ndalan xol bi netoyé nañ ko mussel nañ ko ci lepp lo xamne day tax nit ki du gis boromam ni nga xamé né bu xolé ci sétu du gis bopam lol moy ay bon bon ay tilim tilim iñan reuy na sa bop xép kenen def na ya gën ken yoyep ay tâche la yo xamné mar day tari lan moy al akhlaq jikko yoy koy waral luko waral jikko yi dafa sédeli ko ci ñett ben jikko bi ben façon jikko bi yalla ko mom te kuko utiliser sa xol lendem benen façon jikko bi ci dess shaytané ko mom kuko utiliser sa xol lendem bi yalla mom moy ban al kibriya wal izza wal qahr wal jabrutiya ngane reuy ponkale ngande lol yalla ko mom sa yuko nit ki dey utiliser lol day tax ab xolama kuma benen bi ki dess moy ban moy bi nga xamne mala ko mom moy top ci banex nan lola neex def lola neex defé ko lola neexé di dem rek nga xane day mel dal xarmi mu goor mi top xarmu jigen mi wala xarmu goor mi nek ci bir tiawale ko rek xamne na xarmu amul limite kon nit ki bu démé ba amul limite ci banexi aduna yi non la ab xolam di mujj mel dakoy tax mu am tache noire benen bi ki dess moy ñettel bi jikoy shaytané yi shaytané mom sa yu ko nit ki jëfëndiko mom itam xol bobu day am ay tâche da fay am reyn da fay am ay xuma xuma moy lan iñan soxor naw sa bop xép mindeef tayel yoy yep jikoy shaytané la kon jikoy yi da am yo xane yoy yalla la ken du ko laal am jikoy yo xane jikoy shaytané la ken du ko laal am yo xene jikoy malala sokay lal itam nang ci am ab limite jikoy malay moy soxna sey baxna ak kan soxna ara manna ak kan kudul soxna lek baxna ci kan bo xife bo regge na nga bayyi nelaw baxna bu gis aduna bepp def ko ay nelaw kon lolu moy ñetti jikoy yi nga xamne day waral reynul qalb ma ra seigne touba ne nak ba nga xamene xolam mucc na ci lolu nak la ci dess moy lan wa bir rahman qad alima legi ne sa yuma xolta ci setu bi setu bi day leer nañi ma xam kan moy sama borom ci gattal lol sax nak xol bu fekke da set lu borom di itewo ngeeramal yalla bu taxé lu borom di itewo banexu bakkan motama ne ma ziltu abqi rida man qaddama al fudala منه الفضائل والتقديم والكرم دوما دنج نك غيناو بو خاني موتينا سي خول بو تيليم باي گيس سما بروم با مانا كونيكتي اك موم تا سوما سي موتيوت وون دوما مانا گيس سما بروم باي مانا كونيكتي اك موم لغي بيما گيسه سما بروم نك لغي نغرم كيسه لا سوخلا مو جيخ اوكي مو جيخ موتاخ ñu ne ku xam la fa yalla fatte la fa binde fi waye nak ku xamul la fa yalla yit wettiliko la fa binde fi alal bu deme bay neex ki nit ki jaral ko bakkanam ban neex dem bay neex ki nit ki jaral ko bakkanam ciuxar dem bay note nit ki jaral ko mu jël bakkan lako waral moy da fatte ne amna kenen ku am tiafka am ban neex bu dakk bosam ñak gam xam ñak xam ban neex gem yalla tiaf kala ca nek ak namu nexe lolo moko yobbu ci mus wetche ko lenen durul banexu beug yalla ak top yalla motax seigne touba ne qad zala rayn fuadi jehna sama setu bi mang koy netoyer waxtu nek muy set wetch sa yuma taxawé rek gis sama borom moy mangi gis sama bop kon reynu bi nga xane mo don bima kanu yaksibuna kasbu bi nga xane nit ki mom lay def moy waral xol bi lendeum seigne touba neena kasb bob yoy ñuy jikko yu bon yoy ñuy fagu man setna ci salima qad sala rayn fuadi sama tilimal xol dañna wa mahadarani
sun borom daldi may faral sama ter ter ak tilim ter ak xumaak du ben xumaak moy lu kada dan lu yagga tere ta faju ñu ter ba lolu moy xumaak moy reyna deren nak moy lu fa nek lo xane bo deme tilim nga sangu wala tilim nga foot wala tilim nga fubere kok moy deren motax mu ne kon yi nga xane mom moy mom lañ ma faral moy kaba'iri qad mahaha mam mahallama sama bakari magi nitwayal nañ mako ba mu set ba sa xol bi set salima min kulli aibin min kulli raybin bakari magi niñ mako efancelé non lañ ma efancelé bakari yu ndaw yi in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna an nukaffir ankum sayi'atikum kabira ak sayi'adu ben sayi'a moy li nga def demb ak tay ak barki demb tamay lu yam lo xamne man nga ko top suba lu reey nak moy kabira da nañ ko lim bay nit nan sangara daw ci sappe ak yu mel non serigne touba ne nak liñ tudde kabira sun borom faral nako ko liñ tudde allamam sun borom faral nako ko legi nak bim ko farale lolou lu ko jurul qad sana anni dhurra dali mud zamani lore ñent dañna te dotul dikati mukk feek ma ngi dund ñent ñoñu seen lor ji dañ bu fa seen lor nekke moy reyn moy tilim ba moy tilim je ndax ñom ñoñu ñoy andi tilim ndax neena la reynul qalb dafa am muy tirimi xol way waxagula ci yan fan lay joge di ñew mu ne durrad dali ñent yi ci la tilimi xol di joge durrad dali nak man ki sukkandiku man ci nafsun wa dunyan suma shaytanun la'in mahal hawa ñent yi moy durrad dali ha'iqatun 'anil mu'in day tax nik du mëna ag ci borom legi nak lan motax ñenti lor yoyu wala ñenti lor yi non yoyu mana yak xol ahan aduna dafa am yiw am ay am lu bax am lu bon ku bëgg sa xol set noy def la bax ngay fexé développer lay aw ay nga dindi ko bam set wécc ci yow sokay dindi nak sa jikko ci ngoy tambalé sa alal nga bañu am nay sa xol nga bañu don borom xol bu bon sa jikko nga baña ñaw jikko sa yaram nga baña tayel sa lek nga bañ ko baril sa nan nga diko limiter sa relation yep lu ci nek la ci sun borom santane nga jiem ko diko def lam tere nga bayiko lolou moy tax kon lori aduna nga mën ta mucc motax Amr ibn As waxone ni'ma al-mal as-salih lir-rajul as-salih alal ju bax baxna lol ci nit ku bax ndax nit ku bax bo amul alal kat waxtu nek da nan cey suma amone alal ba def lu bax kon nak ki mibet bëgg am alal ba def lu bax neena su alal bu amé alal ju bax mom lolu baxna Amr ibn As mo wax lolu kon lolu moy aduna waye kon ndekati yote aduna itam ni ci alal ju bax amé kon alal yu safan amna ci mais alal ju baxul mo de ndou sallam waxon ne nit ki bu xeyé sepp ay tankam ci ñaar rek lay dox luy defar fi mba luy defar fe muy fexé ba amub dépense fexé ba amub yool dépense moy li ngay lek legi yool bi moy li ngay denc ci bammel mo do mëna nit ki sa yu xeyé julit bi ci ñaar lay dox dépense bi muy yobbu ci kër gi ak dépense bi muy déposer ci bammel dépense bi muy yobbu ci kër gi moy tuddu an nafaqa moy li ñuy lek waye dépense bi yobbu ci bammel moy al ujur moy ay yool lool mo war ab julit su ko defé nak su defé ci ñaar yoyu adunaam durrad dali lu lori adunaam dana ci mëna mucc ba ci dess moy ginaaw aduna nafsan wa dunyan nafsan bakkan ab non la te lepp du yiw lepp do ay bokki lepp lo xam dañ la li du li amna ay amna yiw lolo kon soxla na ak tan lañi tan moy la cey aw ay sanni lañ fay bayyi moy la cey aw yiw ñu jëfëndiko niki baykat bi buy
xolli gerté amna ci dom yo xane xamna né yag yag da koy dindi mba kemb gi du bax tan gami tan na bousé ya ak xariya ak kuliya lool moy dindi lu bon li su ko defé kemb ga dong dess fa nak mana sax ëlëg ci bir mu bayyi fa lu bax kon aduna non la mel su baba momita mbakane non la mel bakkan boko bëggé mu bax dindil ko yi nga xane mo bon baye ko fa ya bax te dindi ga nak seigne touba newon na xif dara tani wu ko ci xif dara tani wu ko ci ndax ki lay baxé sa yoré gay amé nak jël na armom jël na ngannaayam fum la fekk yow dara dula jar kon ñaarelu bakkan manam ñaarelu ñent ci dal yi mu dess ñaari mbir ba ci dess moy banex banex nak mom da melut nenn moy bëgg su mané bëgg na rek té waxaguma lima bëgg ma ngi ci bir banex bëgg na yalla bëgg na yoonenti bi bëgg na sëriñ bi lool moy banex bo xane fam jëmi borom baax na ké da bëgg def lu bon da bëgg wax lu bon da bëgg am nu bon da bëgg mel nu bon koko banex la bo xane fam jëmi borom baaxul banex da melni ab parabole soko amé yégal ko ci sa kaw étage da nan la foma jëmi fofu la fa nek da nan la ko andil soma jëmé ci ñu bon ñi lepp luñu def da nan la ko andil ci sa télé bi soma jëmé ci ci ñu bax ñi lepp luñu def da nan la ko andil ci sa télé bi waye nak man meluma nenn yaay installé kon banex moy installel momitam kon boy bëgg installé sa télé di bëgg installé sa parabole defé na né kon moy yaangi bëgg soko installé ci lu bax nak dadi am lu bax ndax mom nga bëgg waye soko installé ci lu bon nit dadi am lu bon nak ndax mom nga bëgg kon banex mom itam menut nenn da ngay fexé ba kon la bax nga tan ko la bon nga wattandi ku ko shaytané amul dara ci lu bax mom dakk rek rajim matrud la'in titrum yoy yep moy jugal fi shaytané bu diké bul wax né ndax shaytané am na lu bax ak lu bon bu ci dugg su la jégué ne la ilaha illa mu daw te bala delsi da nga fexé ba lepp lu bon lu nekkon ci nga jël ko sanni ko ci biti su diké jël lola demu yonam bayé lak sa lu bax motax seigne touba né kon lori ñent dañ na ci man dirub jamono ndax ñent yi ma wax jihad nak ñom jihad jo xamné bakkanam ba adunaam jax bané xam ba ka ko ñentel di shaytané ku mu ci ñom def nak yow lo xamné ngiru gundam dootu ñuko yakal radiyallahu anhu gis nga ko sax ma nga nan rabbi kafani aljawa was-su'a wad-daqama njaqare ak lu ñaaw sun borom ak momoko fegal jaq lu koy waral bëgg lo amul wala sentu lu ñewul as-su' moy lan banex wala bakkan nax nit ki ba tabal ko ci aw ñawteef ma dama na fa nafsu wal khalqu wash-shaytan qad faraqu min qasd ad-durriya kon lid-dunya tabagh salama lima do wax lay kon farnako andi wat kon ñent yoy mo xamne moy ñent ñi moy nafsu wax nañ liñ koy def tagat ko ci lu bax lam bon le nga dindiko wal khalq minde fi sax daf leena bolé ndax waxo na né minde fi bokk na ci li dox digënté jaam bi ak boromam muy minde fi ndax mën nañ la jaar fune man la def lolou né mana tax nga def lu né wa shaytanu ak shaytané ñom ñëpp na mëna qad faraqu min qasd ad-durriya ñom ñëpp tékkaliko nañ ndax mënu ñoo jëm ci lu may lor kon nak lid dun yabtaghat salama bokki lu yomb la te lu leer la nim fexé ba yaq kat yi yaqalatuñ ko shaytané du ko jégué bakkanam not nako aduna yit def nako waro way bu jëm al-akhirah bané xam jéxal nako tak hawanan tahali alhaq wal haqq dinuna sama banex mom moy lan fa orienter na sama bop ba deug rek kay sama dine ñent ñi ku ko defé ni soy nelaw yalla day continuer di la fay so yewoo
yalla day continuer di la fay ndax li am solo moy ñi mënona yaq ci façon yaq yépp fexé nga ba mucc ci ñom motam ne nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu kon sumay yawo ak sumay nelaw lepp ginaaw man ñima doon yaqal ñepp sori nañ ma légui sumay nelaw ma ngi ci wétu sunu borom sumay yawo ma ngi ci wétu sunu borom mucc na xexna ba gagné samay non kon kay buy nelaw ay nelawam yalla da koy fay ndax li tomb di ko fay moy bam waré xex ak ay nonam dafa xexam ak nonam ak nonam mi ngi melné ko doon liggé ci armée ba xey retraite man na ne sama dépasse wa armée makoy jox ñu nak ndax la mu ne bama joggé di ar dama demone ci armée ar réew mi kon seigne touba néna kon mom nim jankontel ba man leen man gi man yoyu mo doon liggé bi su ko defé hibada gi nak muy jaamu gi moy complément bi moy compléter liggé bi kon suy jaamu sun borom dana ko fay waye suy nelaw itam kat day nelaw nelaw wi ku son non koy noplu ndax ñim wara duma ñepp duma na leen radiyallahu anhu légi nak qalbi yudabbiru ayan turizul hikma waw xol liko don yaq fi titib xol dañ ne ab ron la lu dupp ndelu wextalit dara nekul ci bir lul leer sun borom ko fess del waye xol bi nak bo fexé ba ragal yalla gi ci wara nek fess ko del leneen ludul yalla do la lor waye nak so fexé ba jëlal keneen kudul yalla dugal ku ci bir ak gayne sax boko ragalé gayne gi bu dikké dana la mëna fad balu fefel boko ragalé bal bu dikké dana am fum dugg ndax ci xol bi lañuy sét ba xam dara ndax yalla fess nako wala deet bu ko yalla fessé del nak gayne dut la mëna dara aw nak dut la ko manal ab bal dut la ko manal ab non dut la ko manal nit ku bëggona ñëw andi ay musibaam sax day delu wat ci mom ndax lan xol bi da fess del ak yalla waye nak lo ca bayil nit ba nga bayil ko ci leneen dudul nit prox ndol soosu nga bayil ci sa xol bi loolu bu dikké ci lay jaar man la fad mba mu dal la mba wax ja nakari la habla ibn salam ben way la won ku bax dafa joge makka di tukki ñew ba ci aw khur mu fekk fa ak gayne nit ñepp di teggi ak kenn ku ne daw mu ne lum doon ñu ne ko ah khur yi de gayne ci ne mu deugmal gayne ga ñu ne la ilaha illallah tay lay yam mu dem romb gayne ga japp ci nobba and ak gayne ga ba sanni jiko ci all ban joxagn ko mu desi wat ñu ne ko wa yow ngay kenn te yoro ben arme xamuñu le yit ngay jëflante ak ay rab lutax nga def ni ba gayne gi dem mu ne len gaynde gi sama xol bi dama ko ci mayut ben tombe yalla dong la ragal motax man luma dara yeen ñi ne kenn ku nek lamiy daw sande pa ci centimètre bi kiko ragal 5 centimètre dana daw 5 centimètre kiko ragal 10 centimètre dana daw 10 centimètre kiko ragal 1 km dana daw 1 km te fuko gaynde gi fekk def ko ak ndawal motax seigne touba ne kon legi nak qalbi yudabbiru ayan turizul hikma nak qalbi ci borom bi la fonctionner ci lay dox aduna amatu ci aw yoon banex amatu ci aw yoon setané waxi nopi bakkan amatu ci aw yoon kon xol bobu nak fess na del kon légui ak yalla motax nak lepp xol bi légui ay kimana ki kawtef rek lay imaginer mom lay andi motax nak kon lor mom ndekete mi ngi leunkelo ci ñenti non ya bo bëgge aduna aduna lor la lu tol ne li ngi ko bëgg so beugé banex banex lor la lutul ne liñ ko bëgg so beugé sa bakkan bakkan bi lor la lutul ne liñ ko bëgg so sagané yit iblis lor na lutul ne li nga sagam légui nak su lo lepp dakko nak li xeyri nahwiya ma la dur kon légui nak lor dootu ñëwëte ci man seigne touba ndax ñoña kenn ku ne sa lor ja nga amone fekk na la fa xamañ la éliminé la kon légui nak seen lor dootu ñew dur dootu ñew ma wajalin and ak njaqare ndax ki jaq mom tayé koy taxa jaq wala suba wala lu defon dem waye ginnaw légui nak yow li ngay def lepp yalla tax njaqare day dem ni'mal mujibul ladhi ghayri yuri wa kama njaqare day santana yalla mi nga xane keneen la koy wan waye man serigne bi dootuma ko wan ni xamal mujibul ladhi
minhu yafi gharadun xolal legui lo beug day ñew bila hisabin ci lu régler aha lutax lepp lu ñuy hisab nit ke da ko mom momale ko bopam lam cey def di delu ci bopam lolou lañuy hisab yowul khiyam seigne touba nak da fexé ba amu fi ci aduna len lo xane neena moko mom amul len lo xane momale nako bopam ni sa alala sa yifa matama waja'alihi kulliyati khayra ihtisab suma defna sama lepp muy ngeen ci sakku tuyaba ndax lan keur gi limi rafet rafet momumako alquran ci mom la ci def lal bi limi rafet rafet tudduma ci alquran la ci tek neeg bi limi rafet rafet ci suuf lay tudd alquran ko mom kon bu eulegete bu yalla ne anasa alal je nga ne keur gaak neeg baak lal ba lepp day alquran ko mom da bokku tak ko xane nak keureum gi da ko def orne ko defar ko ba mu rafet su dikke di wanene momum keur gi lek ba reg nan ba mandi jaxan ci dig keureum yalla lay sant nak way lu bon bon rek andalu mom bo alige des na ko ne ana sa keur ga mo ne ma nga ne mo tan nabi sallallahu alaihi wasallam hasibu nufusakum qabla an tuhasabu hisab len sen bop balen len hisab bagn ko defé ken ku nek di bind lu bare bare am waji ko ne musmi dong la yor da ko ne musmi nga yor de ni nga len gëna gaaw fi hisab alek nga len gëna gaaw ne hisab kon dekete seigne touba lem ne bila hisabin te lim beug day ñew te kenn duko hisab lim beug da joge ci yalla di delu ci yalla te lu jëm ci yalla di delu ci yalla kenn duko hisab bokk yi liman yarjuhu mu'tasima neena ko ki may jëflentel nak te duma hisab moy ko xane boko yaakaare mom kesse kesse kesse mu mussel la yow kesse kesse kesse ku yaakar yalla kesse kesse nga xane dugulo kennen ku dul yalla yalla dana la jappale yow kesse kesse ti mucc mucc gogo doko bokk ken wa huwa alladhi la ara nafhan wala dararan min ghayrihi batay rek mingi tawkit lam waxon ne kon lor ci ñeelay joge ci aduna bakkan banex shaytané lepp lu le seigne touba ne dotuma ca gis lor ñeela daniel ta ñom ñoy ñoñ lor bokk yi daniel gam daniel ñeeta ñoñ di ñoñ lor nak motax legi lor mom dotu dikati ci mom wa kafanil makra wan nadama fexé ak reccu koy fexé bakkan day fexel nit koy fexé banex day fexel nit koy fexé aduna day fexel nit koy fexé setan day fexel nit bam ci muccé la nak al makr mom mucci na ci wonna dama ak reccu reccu te kou koy def ko xane da bëggon ci dara dara te amu ci dara wala mu bëgg ci dara dara te am ci dara ta dara ja diko lor ñi rek ñoy reccu mune nak man ñi bëgguma ci ñoom dara lima bëgg lepp ci sama borom lay koy jëlé ta sun borom nak kenn du jëlé ci mom loy reccu radiyallahu anhu arda da tamulé nak nekkon khat salima mucc na légui ci galankori luko déssé istislam joxe légui nak comme liko galankori yépp dañ na nak légui jakarlo nak boromam face à face aslamtu kulli fofu aslamtu kulli aslamtu kulli aslamtu kulli waw ku ñaaj aduna daanel ko ci suuf ñaaj banex daanel ko ci suuf ñaaj bakkan daanel ko ci suuf ñaaj shaytané daanel ko ci suuf sa kanam ko fi def yalla su baba nak mo nak aslamtu kulli sama lepp jebal nako li rabbin la sharika lahu ci bur bobu nga xane duma ko bokkale ak aduna duma ko bokkale ak bakkan duma ko bokkale ak banex duma ko bokkale ak shaytané mom kesse kesse moy yalla ma def ko kesse kesse moy yalla fi mulkihi ngoram gi mom dong ko mom batu mulk nak ay wa al mulku ma yaqa alayhi al ayn wal malaku ma la taqa alayhi al ayn bu ne mulku rek lu beut meuna tegela jant bak biddu yak sufi yak geje lol moy alamul mulk al malaku nak ma ghaba an al ayn moy lu beut meuna tege arashak kursi yok yoy ngay deg yeb mune nak ci mulku bi yalla bi nga xane ci la yakkat yi nek tañ man leena tañ meuna defar ñatt ñi bañu bax muy bakkan ak aduna ak banex kako ñentel ken du ko defar mu bax ñu dakk ko mu dem ci biti ci alamul mulk momu nak nak limi bëgg wax ci aduna lañ ko mëna amé wa kafanil faqra ak ñak mom won na ma gennaw fu ñi ñaké alamul mulk wa saqama ak rag fu ñi ragge alamul mulk
saxam bi mu wax fi nak raggi febar ñu yobbu ko ci docteur ye dedet saxamul qalb raggi xol iñan reuy naw sa bop xeb kenen ak yu mel nonu moy raggi yi nga xane andu tasawuf mom lañu gëna ragal ci raggi yaram ye aslamtu kulli li rabbin la shabiha lahu jebal na sama lepp ndax legi kat ñama doon yakal ñepp dakna len fasa fasa ak yalla jebana sama lepp moy fasa fasa ak yalla yalla mom nga xane bur la bop amul kenn kumuy niru lan moy kenn kumuy niru moy laysa kamithlihi shay'un ne yalla neena dara mirut ne mom ko nirul kenn mo ne ben xoram xam daf ne bu amé ak gan mu ne kon kon ci buntu bi nun ñepp ñu nek ci salle bi suñ ne amna ku feug buntu bi wax nañ deug ko kenn duko wérante xama kañ le problème di am ki ne ko feug goor la kene ko feug jigen la kene mag la kene goné la kene nar la kene peul la cioli bari lu war nañ baye ba ki feug buntu bi ñu ne ko yow mi feug buntu bi kan nga mu ne man diw man peul wala mu ne man nar wala mu ne man goné wala mu ne man mag ila akhiri waye ñun ñi ci kaw nak buñ bëggé daal di commencer def ay takahunat kenn ku rek naan ni la ak nala neen dara du soti kon yalla da ne keng keng buntu bi ñu ne ko kokana mu ne ki feug buntu bi laysa kamithlihi shay'un kenn melul ni mom wax ja jeex kon su baba ginaaw kenn melul ni mom te ñun ñi xamone dañuy ay melokan dañuy amone ay melokan ñu xamne kon yalla mi feug moy mi bind aduna bi amul kenn ku may ndirol mahallati fi fuadi hubbun katama mangi andak nak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xane dama ko neubal ci sama xol bi ci fel bu reey kenn munta andak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ba ngay wetal yalla ta fek sa digeunte yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ba sa digeunte ak yalla ay bon bona nga fa mucc gam ci mucc nak ci la amé connexion li mu lay wax lepp ba téré bi jéxat deggu kéré bi mom fi né mom non rek lay teudé ñim xéxal dal xéx nak ñom bam xéx ak ñom amatu dara lu koy yakal même bu déné la sax amatu lu koy yakal kon ak jaamu yalla la bam joge tam neena kenn yakaltuma sama digeete sama borom direct la connexion la am direct radiyallahu anhu xamna bokki ñu taxawale fofu ci téré bi li la wax ne lu jafé la ta bari ta liñ ci wax di tuti ci lim doon waye nak wa kullu ma qalla bil iktifa'i khayrun min al-kathiri dhil 'anai xeyna jom leen leral ci amna ci tuti solo kon ki ñi waxtane tay di sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamne digeuntem ak cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba digeunte aji liggey ak kamuy liggeyal la muy khadim ak makhdum way ñom ñaar ñep nak seen digeunte ak seen borom digeunte ñaari jaam la jo xane kenn ki moy kerkeranal ki ci dess pour ñu dem ci seen borom bu ba alaqa deugur na keng digeunte mak yunus bi sallallahu alayhi wasallam lim fi beug moy andak mom bu ande ak mom maha allazi way istislam bi nak ci yalla la ko def neena nak suma jeblo ci yalla nak lay dem ande yunus bi sallallahu alayhi wasallam nak mi nga xane moy sama li kon cheikhul khadim cheikh ahmad bamba kuy rafet ay wax mbagay jaay tawhid mo xam uluhiyya bi la mo xam rububiyya bi la ba tawhid sifat so diké ci mom ci moy ndañ depp gi kon tambali nañ len téré bo xamné mi ngi tuddu mimiya muy tribination bi ci mim la lay jéxé wayé matla' bi moy al qalb minniya fi dhal yawmi qad salima min kulli raynin wa bir rahmani qad alima mu tolok gidu yentibi sallallahu alayhi wasallam ñu wax len ci jikkom yoyu ñikoy magal fiñ far ñiko magal de mom xamu fiñ far waye ñikoy magal bam dañoo far ci ne mo ñewoon fekk fi lu bon am problème ñuy fateliku dikkam gogu mu dik ba lu bon am problème ñiko magalul nak buñ deful très attention dañ tabbi ci ñom ñi neub ay problème ndax dañoo neub dikku ki dik laqad ja'akum rasulun min anfusikum su borom ko wax ja'akum dikena len batum jaa fu sor lay joge ata nak fu jege lay joge ataytuko dikena la moy meuna ma joge sama keur ñew sa keur
may jitukan ak ñewna la min ba'id kon ja'akum rasulun ab yunus wa bokki buñ ne amna ku ñew ba nopp ñu ne duñ fataliku bis bim ñew duñ fataliku koku ñew dara ci mom ndax dal mom dal dikki gi nañ ko annuler

0: bëgg ndax saa yuñ fàttaliku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek da nga daal di gis nañ waxtaane nañ ay jikkoom yu baree baree baree baree ki xamoon jikko yi nafar na ki xamul jikko yi it dégg na ki fàtte woon jikko yi it fàttaliku na ki ci mosoon tuuti it dolliku na loolu mooy gàmm laqad jaa'akum rasulun ab yonente ñëw kon léegi waxul muhammadun ndax muhammad yaayam ak baayam ñoo ko ko tudde waaye rasulun ki dikk gane adduna nekkul même porte qui personne rasul la te rasul boobu ñëw nag minan fusikum mi ngi jóge ci yéen du yonent boo xam ne dañ naan malaaka la bañuy lay naan malaaka mënuñu koo topp du malax bañ naan ñuit mala ñoo ko kawee parce que boo toppee am xar ba jant bi soo nga yeew ko mbaa nga topp aw nag ne ko yaay sama yàlla ba jant bi soo nga yeew ko weddi nga la nga waxoon waaye ndekkte yóote moom min an fusikum dafa jóge ci noonu lu tax mu jóge ci noonu di lekk di naan nga jànge ci moom li ñuy lekkee di naan di tawat di wér nga xool ci moom ne tawat ak wér daa am muy wax di noppi nga xam ci ne wax nii la mel muy nelaw di jóg di la jàngal mbooleem sa adduna ni mu war a mel kon min an fusikum moo gën min gayrikum bu jógee ci keneen ku dul noon di malaaka duñ mën a topp ci ginnaawam di def dara ndax gaawaay baag fu sew fu ne mu mën faa jaar ak mel nag melax te su melee naw nag ñoo ko kawee lu mu am yaa koy wax yaa koy def te moom mën laa wax dara kon min an fusikum jooju dikk gi mu dikk jóge ci noonu moo tax ñu war koo xamal lépp ba xam bis ba mu juddoo woon ñu koy màggal waaye suñ koy màggal nag ñu jël jikkoom yu baax yooyu di ko nettali nit ñi di ci yokk kon loolu mooy gàmm mi ngi bëgg a guddi ab tàmbali la danañ ànd ak yéen itam ci yeneen émission yi di ñëw insha allahu rabbi ci Asamadiya TV seen mbokk seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Saleh Mbacke ma fi ñëwoon rek di leen siyaare bu baax di sant ñëpp tey gërëm ñëpp te rek ñu xam ne adduna naka jekk kuy wax ak kuy weddi ñoo fi nekk kuy jëf ak ku tëdd ba ñu jëf ñoo fi nekk ku baax ak ku baaxul ñoo fi nekk waaye nag nit ki daal li muy def te kat am na ñu bari ci ñi nga xam ne ñooy sukkandiku ci ñàkk gàmm seen sëriñ sa nga xam ne ñoom la ñuy sukkandiku ci ñàkk gàmm lañ wax ca gàmm ëppul lañ wax ca ñàkk gàmm waaye nag taamu nañ ñàkk gàmm ga ba sax la seen sëriñe waxoon ca gàmm ga ñoom dañ ko farfàtte bokk na ca seen sëriñ bu mag nee na gàmm day saxul ci sunna waaye ña koy def buñ ca jubloo lu baax di ca waxante lu baax ak a defante lu baax yàlla mën na leen caa fay lu baax ba tey loolu baax na man benn borom xam-xam da cee wax lu am solo ma tënki ko jeexale ko daneen lépp lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam deful rek nekkul ak tere maskuut anhu la luñ noppi la luñ noppi nag xela koy atte la ngay def ci lañ noppi bu dee lu baaxa la nga def baax na lañ noppi bu dee lu bona la ngay def baaxul wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ليلة مولد النبي ليلة مع الريب ليلة مع التعب وتورش التعظيم.

ايوه الحمد لله ما شاء الله الامين ابارك المال اللي جو قصيده ني ديات ايوه كون سي كون ندو من دين كسا كم دو واتو من دنيا منسيا بر هان سيم با سين تو بالا جسب القلوب كونو قصيده ميالون كابا كي لا ني مالا موتو اكا ولا يتاندي اكوي كو مولده معظم مبارك محترم تعظيمه ينحتم على ذوي التقدم akoy ko kila salawatullahi wa salamuhu ala mawlido lum muazzam lumbu nyaare wonam parce que munatina lumbu nyaare mu parce que bu nyaamo wol mu juta kon sural ka fay la kan le ko bis du tuti borom lay tollu e ko lum ka doya lum ka tembe ati yo la fe bi mana nin luntio warta lum ka warale ban nin luntio doya ta lum ka doya le kon muné kila ni mala mucho lum warani parce que min mu juta kon wala mo baati ko ninki la mum mobade wota muccita lumin kono o lunyum lumbalati bara muccita dinkrami do fanamu dinkra balati parce que dinkra ke kala mo la min biji biniyamay ka ko makka niyamay ka fa madini niyamay ka fa touba niyamay ka dinkra ka dinkra ka muni atina parce que mil biji wolle je ke jeti parce que janni ba fa la bi touba janni ba fa la madina janni ba fa la makka janni ba fa dinkra ka dinkra ka janni mi atina ika bifa je janno wake janni wobina je jebanu je basamuna na je mam fano parce que mola na je miatina je buñata na virkin dar kon dingra ke kalam mola mialon ka ba lum fana ke kalam mola kon luñu muzarfolti batumala minna ala mazrufuna ta don walatina luñu wat kon kila salawatu allah salam alayhi ala muculum lum buñare wonati bar mubarakun lum barkare wonam kila ñima la muculum barkatale parce que munana barka mo wala mucuta kon nim mo gida barka mo da mucuta lumina alaka barko san wulunim fanala banu muhtaramun lum hormarunam parce que ila mo horma molati comme in ila hormata wala na ali amucindi lumin kon ali hormo san wulunim fanala bana ta'zimuhu yanhatim kila nyim malo mucu lum ka warandi anin ka buñandi nalum sida mole kaf nyoma ka alquranu karanka salatu ke kila ye ka dualu ke ka alquranul karan ka kila nyimma la jar jaru fu mole ka mol hakilo bulanda kan wode yan hatim wo wajibi ala zabit taqaddum nyaton ko wum kuldi mi alon ko a wajibi ala manke ka ko fon ko sunna wala walakin wum ku wajibi a rewnat yalo lonnal wado ni be diam le ka diam ni fo mina ni mom fureje to modo bi je imgel ko mo faham ba kabra ko ta'zimuhu yan hatim dol bi jemi angol ko bida alama ta koy hanide mana balundo fomu wajibo bi mana nyantal kake jumal ga ala da wittaqaddum parce que mol ka wolle jibe mol mi alon koy tolle mu nyaton koti e tolle mu kumati woluti e tolle mu yamar lalti wo mola koy wol nyanta kelal ningam la ko mon kol milbe no wol fanasi bule no mela keka munatinna ke kila nyi mala lu warandi a nyanta kelal wajiboti munana nyanta kelal kuti mi alanga ba kelal mol kam forcelati niya korsi danaka ndolbe njamno min kono anani nkusiya min ba mol kunna mol ma nya soto fonkeno duniya hajol bul bari mola nya soto do yar nyaaw nya nilum min nakila nyi mala mucho sita igano ko a nyimbilu de kila nyi mala mucho tembeta biluna fi kon akede nyaaw nya woluni o mari kaf nyoma wala ya karani kila nyi mala jar jaro la pour akilo bo kila kan akilo bula kan min mala annabi modala jiko lo nga yala tanya long pura yakal um kudum yanga nyande kela parce que kila sallallahu alaihi wasallam bulanum wajibolati wama ataakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah kila ko nalafta alayal kanal bulande kila nyi manuma nal bulatan numuda alabal kanula kon ma dama kila bulanum wajibolan wa wajibun ta'atul mawla kila sallallahu alaihi wasallam ka bulanum wajibolamati fardo la mate a nyantal kake andiba bulala minno mo foya long folo ko la na bulanu an usul diol ka fol ko al wasailu laha ahkamul maqasidi usul diol la qaida lam al wasailu laha ahkamul maqasidi manam tolla sio pour ka fam bakila ni mala mawlidol la wamu wasilalti bar munam qasdoti je munam na maqsadoti walam kanyo hakilu bulandi kilala ke kilani mala jar jaro karan kala balwo karan kala sunna karan ko mol hakilo bulanda kan mol yalom bay yakala kilala nyaadi nyalon ko nyille mala diyan nakol nyille mu kudum yango wolle man diyaay nyille mu kudum yanga yolle karan nyille mu kudum yanga mol fatandi wala madama walam al maqsad
and you call al wasa ilulaha ahkamul makazi, and wo makasalum kultimia longo wenyantal kalong, anyantal fanaka ye, anyantal kabulanoma kon wasila mia long wolbe futandila wo maksaloma, kidio mimbo maksalobul wo kidi kilo wo olbo wasila. Kon madama kila nyima lom wajibultimiango be nyanta kalong. Anong anyenta lon na min dolam nyakaf nyoma nyekila nyima fo nyoy pour nyalong no kaf nyoma fo ba kela wajibo parce que ba kila nyima lon na wala kon wota rimo nyum fo jaar ba kela wajibo kaduma nanna al wasa'il laha ahkamul maqasid tumo re sa ko mala yatimul wajibo illa bihi fa huwa wajibo walam wajibi ya ku na tara ko iko nyem wajibi ya ku le min nyanta kake barata ken wala ntanka ku kar manke wo ku nyum fo ba kela wajibo ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib pasko kila nyima lon wum wajibol de pasko ban nyo bulano an wo lon te keno lan tanga mansi kanyo hakilo bulanda ka nin kanyo karanda ka kono do no siyo anin kanyo hakilo bulanda ka wajibola kon nyimbe tumu qawaidul lad usuliya muro kamin tiodi pour kay tandiko kila sallallahu alaihi wasallam pour ka lunto mbon ala mucho lunto ka buña ka warandi ka ñu hakilo bulanda kan wum kuldi miyalon ko a wajibi ala surtuma mol miyalon ko wolle mo mol ladina ñaton kolti ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bi hisdiyadu minnati li mukhlisin mu'azzim akoy kilañu mala mucholun ka buña amin sunnaka ningo ka buña sunnaka wolam yekuke sunne min karani parce que mom miyalon ko kilañu mal mo lido sida iba alquran karawna ñamira wo man haram de kiral yo kam manyenan iba alta la to fin gonga iba salato la anin albatu ku to mal be kilin kilina mi alon ko ni bulata hadithul kono wala ayul kono isaje ko nya albatul be kilin kilina alquran wala sabatini wala hadithul sabatini min kira sunnati ka kilani mala luñim buñandi wala bari ma buñandi kulola min ba kala haram ko da ko in wari yaquluna lil jannati pasko mamira alquran karam bo mosambe jahannama wala ke salki la mosi mosambe jahannama wala altala to fingo wosi mosambe jahannama kon madama nyilbe mu kulati miyalon ko wajibun dini dino la wajibi akolam kon yekila nyim mala lu buña anin nyilla ko in wom arjana dum sababu an bi hisdiyadul minna wala mu sababoti minka mo sababur ale ala nemolu kafu ale minkaye bar jumala la wala li mukhlisin pasko وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين الا من صلى مول بالفن نامك اخلاص ولي بارو منك لا يكل سنلي عليه كل مخلصين ولم بارو ني كلسا عليه سبحانه وتعالى نيوكي دروم وساتنا الله براج لمخلص معظم ولا ناكو فمن عظم مولدا خير البرايا احمدا فكشهيد شهيد ابدا بغير وحد موم يالون كاي كيلا ني مالا مولدو ني وراندي موم يكيلا ني مالا مولدو بونيا alon yesi ay kilani mala jar yarul fo wala si kala moy ba fo kandami wala ka alquranu karan wala ka altalatu fingon wala ka salatu ka te minno minke da khairil baraya alala dafon be kayrama ba minke da ahmad wa mari faka shahidin shahida badran abel ko sede furi mi alanga mabe da badr kelo yalon tuzu janiba mola kumo soso lay ka moy lay minfo ama foy ko fa shahidun akolo ko faka walam abele ko seeda fure mimma beta badri keloto bi ghayri wahami mimman ke kum fe forot paske ay kafo min tamanan balagatiul kamintola adatu tashbih jorona min kanaka mulundiroke bimaana momi alonga kilani maloku warandi asewo tala akuwa ya kondan wo mari madama kilani mala nafin ya sewole kon nin ala kititano abente jamono wala kilana da jamono min kono kon mulmil tata kele dinkirata wol tata ji nyafana bitano le jewo nyamal parce que nan abo jamono min kono sonde kilamal fo kilani mala na ya sewo kono mari natar nanin kilani ma benda starno mol kono mi ala ngoy ba ma be le kilani ma fi anu nabo mol kono ala sa amanta ben nole ay ma be keloto ya faja ke se defure kon tashbihu lam wala mulundiro lam annum ni dar balako kon ni koy tashbihu lam yefem fulul mulundi barnak e mulun tamminna wajhu shabah asembo ka wara mun tolto wala mushabahu bihi kon nin koy ko momi alanga lu nyum buñan abele ko momi alanga mabeta badri keloto amanke ka fako atela fisiata woti amanke ka atel fisiata parce que ni wajhu shabah lo ibal nako wajhu shabah sembo warta jumalto walam shahidu badri
koni mulunde minna shahidu badri wal tasiyata moti mi alonko abama walido nyum buñandika kon niya wolon wo waji honyin lon doron igal nako manaba luñin na warandola misal kan doron baramanke kafu ka lafta purka moñina la fismantiya yitandi mo kam mi alonko aninki lañ ma be de jama.

tay bi bokk na ci ñaari khalifa yi nga xamne ñun ñi cheikh muntaka mo ñu yebal ci serigne mbay ci mansour yalla len fi yalla yagal ta wëral len mag ñi yamuñ won ci diko def way dañ ci talifone ay tarif yu am solo ay téré yo xamne bo démé ci téré ya da nga fa fekk magal juddu yonent bi sallallahu alaihi wasallam guddi gim juddo ñu wax ca lu reey bokk na ca imam al-busairi ca burdu al-madih burdatul madih ak hamziyamba way bokk na ci cheikh sidil haji malik si radiyallahu anhu mi fekk ci tay waye cheikhul khadim cheikh amadou bamba nak mom lañuy jël tam témoignage ci lim waxon daf ne magal juddu yonent bi nga xane mom juddum gi juddu gu magla juddum gi juddu gu barkel la juddum gi juddu guñ warmal la motax nak yim boole yoyu ñi nga xane dañoo ay njit dañuy ay njit war na ci ñom ñi diko magal ak ñañu jité da ca tegaat ne suñ koy magal tek ko ci sunna daf ñuy yom wamat jëmiñu aljanna te defena julit bi lepp lu muy def bañ ko ne loola da lay yobbu aljana loola mom defena war nañ ca xartan ku tubayam mune nak da ci du ci yam waye daf ñuy doli ay xewal ci kan ci ki nga xamne mi ngi selal magal gi ci kan ci ki nga xamne mi ngi reeyal jëmi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam cheikhul khadim delu waxat ne kep ko xamne magal nga juddu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne moy sunu yoonte te moy buntu njub kuko def dey kuko magal ken dula hisab ëlëk hisab nak moy dess na la laaj li foko jëlé ak fokay def dess na la jéggal hisab te bis bobu ñu la koy jéggal da nga ko soxla won non mune nak kon yow mi nga xamne yaangi bëgg magal juddu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nang ko magal ci respect nang ko jox xaqama gëddam waye nang ko magal ci xamne ko magal loli nak ay tarif yu bari bari cheikhul khadim si ahmadou bamba radiyallahu anhu def na ci ay junni bayit yo xamne yépp ma nga aju ci juddom ga waye defal na yenen junni bayit yo xamne ma nga aju ci melom ya bokk yi delegation bi cheikh mohammedul muntaka yebal muy delegation bu kawé ay ñuñu tan ka ca kanam di cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shoaibou ak délégation bi mu andal ñu limone ko ci biñuy lim jotaay bi lool lepp da fay fédali ak deugal ak deugereul ne cheikh muntaka day bu mëna na téewal bopam moy ñew waye nak xeyna temps bi muy ko ci ay mbir yu bare bare cheikh muntaka momu nak ñewul waye yabal na rakam dib talibem tekka ño xamne ñu xam lañ ci bir touba seigne muntaka mi nga delu wat di wax tay waxat du dañ di wax ci guddi ak beccëk muy lan ñu top njubuk yoonte bi sallallahu alaihi wasallam tek na ca ne nañ bayyi banexi bakkan ndax nit ki lepp lu muy xëccio rek ci banex la ko tek seigne touba bimu ne lam yanhuni munazi'un duma xëccio dane iz bil hawa yunazi'u ko gis muy xëccio ci bëgg bëgg ak banex mo koy tax di xëccio kon na buñ bayé banex bayyi lepp lo xamne da fay ñot di ñu tekkaliko suñ ko bayé rek daanu def lepp lo xamne tax ñu andalon ben nono ci la seigne muntaka diglé su ko defé ñu nek ay andando yeureumante aajo wo ñun ñepp jëm ci yalla niko cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba waxé won ci xoppa muy ta'iyatu sulukiyya muy téré bo xamne defon nako ba mi tambali yoon wi daf ne ñi jëm ci yalla ay andando lañ wara doon muy groupe bobu ñu doon dañ ca wara def doli ci di ay bokk suñ bokké ba noppé nak bokk ay bëgg bokk ay bañ buñ noppé nak deggal ciofeyal giñ am seen digënté ñom ñoñu néna suñ ko défé lañu egg ci yalla lolu imam al-qasali waxa nako ci térem ba mu né ñi andando di tukki ab tukki aduna sax buñ déparé ba dem ci réew mañ jëm da nga gis ñu and doon ben té aduna do nga lañu wuti alal way da nga gis ñu naan turu modu da nga gis ñu naan foyer sénégalais mba nga gis ñu naan foyer africain dara waralu ko lulul lañ and di bëgg aduna mu né nak ñi jëm al-akhira kon xana ñom masé ci olof moy xana rawatina kon ñi jëm al-akhira buñ andé bëgg dem war nañu doon ay bok war nañu bok pass war nañu bok bëgg war nañu bok fuñ jëm mu né nak bu ci amé ñeneen ñu bëgg ku tek ñi ca dess ci andr ñoñe amna ci ñu waxul dëkk ndax aduna bi kep dañuy andando bok aw tour ñu nan modu ya bok ab tour dëkk ñu nak foyer ba ñu nak lañu leen ko waxal te aduna do ngi lañu wuti won kon ñi jëm al-akhira nak départ aduna digënté bi buñ fa amé ak wuté mba ñu am fi ak tékkaliko kon néna am na ño xamné lañuy wax du dëgg ci ñom ci lool nak le cheikh mohammed muntaka di woté né julit yépp nañ and doon ben ak fuñu mëna nek ahlu tasawuf nak ñom ño bokk nday ak bay
liñ wax ak muwatana moy lan dekk ci rew mi loolu itam dafa wara tax ñu doon benn ñu bokku dekk waye nak niñ bokke wat aduna bi ndax cheikh sall mbake da na wax naan nok naar yi dañoo bokku masir moy dañoo bokku fuñu jëm nok tubab yi nak dañoo bokku fuñu tambalé ab tubab ministre ñak wax ak mom ndax mo lay jaay ay matériel mo lay jox ay garab mo lay lu bari comme ñoo bokku tambalé naar yi nak ñom dañoo bokku ak muj ndax bo ali gëna ñoo bëgg dajé ci aljana lolu ci la señ muntaha di woté ak benn

0: ente ni man na fab bi nit jëmele yittem ci lanen lu sun borom ni nga xamanteni ni non la ko koom aduna di defé koom aduna mi ak sinatu hayati dunya wolbatina li nit ñi ci bare bare jëmeleen fanen te moy yong bi sun borom moñale ak jamono be yu bari yi nga xamanteni mo fi nek ci digënté ay matériel ak kër akum koom yoy yep seigne touba dako wonon ganno mu ci won soxla ndax bëgg giñ bëgg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolu nak moko soop ci tag ak julli activité yep mu jor ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga xamni soxlatul ci bopam dara sacrifice la def jëmmam ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lo bi mu ni dambi wa ahli wa awladi fida'un lahu kon jeexal na desetu dara lepp do na ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolo tax nak bisam bu jubse bari na lu nit am ci mom te ci bis bobu nga ko wéru ndax damay wax ni wéru gamu moy taru atmi bisub gamu moy taru wéru bis la bu reuy bo xamanteni ni mag ñu yag nañ ko dundal ndax xam xejj bi nu mu tollu ci bor bi motax mu ni ahyaytu mawlidan nabi li assassin ci 1301 de pokay 1883 wala 1882 seigne touba ne la tambali dundal guddi gam ca nam ko jekko wa fa wa khad li ma fa khal muna tal sasi lolou itam seigne cheikh beug nañ ku ci ñew muy taxaway seigne touba ci gam lolou itam buñ koy wax rek moy beug nun talibé seigne touba yi nu gëna fedd li waat sunu la xasaay ginaaw bo xamanteni joge nañ ci bis bi mu nu digalon bis bi nga xamni da ko daan defal bopam nan lañ ci wara taxawé bé mo nu ko digalo ginaaw bo xamanteni ni joge na ci tukib geejgi ak liko sun borom defal ci may lepp muy sante yalla ci tiant go xamanteni dem na ba yegg ni xépp na ci bopam mu wo njabotam waye bis bi nga xamanteni ni da ko don def nak ba taxone mu jël njabotam ñepp paqueté len jox ko yantou sallallahu alaihi wasallam bis bobu matna baye xel ci defin wa ak mom nim ko don defé ak tigalon ko itam jabot gi ñep ñu diko dundal nga xamni lolu cheikh saliou mbake rahmatullahi alayhi radiya an don wax ni guddi gam ñew yam ak guddi ga jall neena lolu ñaaw na ci ab julit lol guddi gam ñew ba jall yam ak guddi ga wess won ci yow lolu ñaaw na moy taxaway rek la bëgg ñu bayyi ko xel bu ko defé señ cha ñi bayyi nga dikkal nu ci Serigne Touba ak gam
1: jerejef Serigne Ahmadou ci ñettelu laaj bobu bi muy Cheikhul Khadim ni mu fonké won gam waye nun ñi koy tuddo kon dana yell kon ñu delu wat ci ay jangaleen xol ba xam nuñ koy fonké bu baaxa baax ndax Serigne Touba ku fonkon gamul tax mu wax ne fa kharabiul awwal shuhura bi mawlidi man bihi bada mashhura neena wer yep gam mo ci fete kaw cheikhul khadim mo wax lolou neena mo ci gën mo len upp daraja lutax lolou neena nak ci ki nga xamne mo ci feen jamono bi yunus sallallahu alaihi wasallam kep motax neena gam mo fete kaw wer yep te wax nga ko legi tam wax ne ci sa bi wax cheikhur rasulullahi bahjatu shuhur wa ramadan shuhur adkhil wa tuhur Cheikhul Khadim neena wéru koor wéru magala de momit wu lambo yi wu bari lol di wéru setal sa bop ci ay bakkar ak gorel sa bop ci sawar waye nak neena wéru gamu nak di wéru yunus sallam nak neena moy taru wéri wax nga ko legi moy taral wéri ku ko téla tambulé magal lay tam ba fi serigne mor anta sali jogé ni ngi ko xé ci deben sali ñu xane la ko tambali ci atum assassin ya mo 1882 joju nga wax bo fi la tambalé at mu né mu bind khassida ko xamné la ci tagu yunus sallam bu wéru gamu téré ba wéru jeex di julli ci mom loolu mooy la muy waxoon ne malatu mawlidan nabi.

0: min assassin kitabati kon bobé la tambulé di bind ci mom donte don bind waye gam fu jotté ko bind xam na gam rek ko taxaju bu wéru gam masane téro itam ku ko ñëk wax wéri feñ na daf lay jox neexal bu reuy ndax sangam bi ci feñu mag ñi dañ ko daan jëkënte bu wéri feñ rek ñu daqé wuti señ bi ngir yakamti ko ko wax agon na ci itam soxla so wax señ tuba jamono boko waxe man nako fajj waye nak rawati nak bu wéru gamu wi téro xane mag ñi mujjo nañ xam ko ci mom ba nga xamne dañ daan dajalé soxla yi ba wéru gamu ñew su gamu ñew mu loko ci wax rek musta yexel lenn ci wenn yoon waye nak ci gamu lay gëna té gaawé ndax wéru rek sangam bo bi nga xamne mom luko ci waye wax mu fajj ko défé ko nang ko bëgg wéru itam ak bis bi muy guddi gamu Alla bi ñu jëm kenn wuru ci tayel ba nga yokkat ci rawati na guddi señ tuba yi daana wax ne mom day wéru gam su ñëwé néna dootu wérëdi wala su wérëdi gi day wér pelak ndax sangam bi nga xamné mom lay wara leggeel ci wér bi waye néntam tayel itam duko def mukk ci wéru rawati na guddi ci la wax nan ya khayru shahrin qad jaa bi khayri mursalin asaba qat'an maradi wa kasadi comme nam ko xelum agal yow yo xam yaa ñu andi ngeen ci mbindeef ngeen ci ki ñu yoni yoni sallallahu alayhi wasallam wéré sa bu dikété dakal nga ma samay fièvre samay wérëti yoy yépp mu dootuma ci def dara kon loola mat da bayyi xel kon nu tayli bénn nu ci jariño jangal nañ ko ci sibul xulo ni jariño ci guddi gamu ndax guddi la go nga xamné reey na lool da taxone señ salu di wax ta señ ahmo wax ko légui ko nga xamné guddi gamu yamalé nga ko guddi kiko jitu won demb guddi ko jitu ak guddi ga ci topat ci gam muy bañ buñ magalé ba ci su ko yamalé bisu gam guddi ko ga señ salu néna yow do nit ñariñ yi ci dajalé motax ndax laylatu mawlidi nabi laylatu mahwiri yabi laylatu mahwi ta'abi wa tuhri sita'asun néna guddi la go nga xamné day néna soko magalé ta selal ko moy guddi gi nga xamné mom lañuy fay faré sikki laylatu mahwiri yabi soko dundalé ta selal ko bo xeye ñu faral la sa sikki yépp ci daraaje guddi gogu waye yamu ci dé laylatu mahwiri ta'abi moy guddi gi ñuy faré cioné adun ci sax ko la ci faral ab cioné rek téggel la ko cioné képp nga sant waye nak fa cioné faré ko lu ñu rawati na fofu lay waxati ta boy la ñaar yépp sax dañ la dindi cionam adina ak cionam ëlëk al-akhirah waye nak wa tuhri sita asubi bo xeye nak set nga wécc la ba nañ la ci ay bakkar waye yamu ci de mune mawliduhu mu'azzamun mubarakun muhtaramun ta'zimu yanhatimu ala sawi taqaddum ganna yo boko magale ta selal ko fala nañ la ay bakkar joge nga ci cionam xettalikum neena ko guddim gi nak magal ko day luñu barkel la waye la batay yamu ci de dañ ko war may ko nga wara magal guddi ci neena ta'zimu yanhatimu ala sawi taqaddum señ tuba neena soko magale ta selal ko loli nga don def dana la xecc boole ci way jitu ñu ku la jitu won tuya ba ñu deggone amna ko ba liggeeyon ko señ tuba ne nak dundal guddi gam ta selal ko man na tax ñu xecc la ba boole la ca ñoñe la jitu won señ tuya ba yoy ñu amon waye nak nang koy magale guddi gi nak ci sunna nga koy tek wax nga ko legi ta'zim bi sunnati yaquduna lil jannati bi ziyadul minnati li mawlidil mu'azzim neena magal ko ci sunna daf ñuy womat ëlëk tabal ñu aljana ma ko sunna mo jang alquran nak khasida ak salatu nabi ak genn sa alal joxe yamu ci de so defé non dana la womat ëllu tabal la aljana waye ci lay doli sa wiyu da ci doliku sa wiyu waxtu man na doli waye nak dundal guddi gam man nga ci amé wat yi wax ni man ko amé ci dudut guddi ga rek dem na bana fa ya khazim mawlida nabina babil huda wala yuhasabu ghada fahtariman wa azim neena kep ku dundal guddi ku magal guddi yunus sallam yeen bi nga xamne moy buntum juk ñi juk ñep moy seen buntu desula isab ëlëk neena kon magal ko nak tawarmal guddi ci waye yëmu ci de señ bi liko taxono tukki nak ba andi ñu seri ci wuree bi magal gi jall bëgg bok ci ahlul badrin señ tuba na neen so magale guddi gaaw ta sel ko yow do fousé fenn fudut fañi jàngé nga dem wala sax sa birum nek wala mboro mëna dem ta selal ko señ tuba neena mel nga ne ko fekke won ahlul badr gam bëggono bokku mum ta jappali ngeen jimi def to woro ko won ci xex ba tax mu bind ko fi ne fama ñoo xam mawlida khairil baraya ahmada fakka sahidin shahida badran bi ghayri wahmi kep ko magul yunus sallam day neena ngeen jimi def mi tuddu ahmad yaangi melni ko fekke won xexu badar to woro won ngeen jimi def mu dem bané fa kullu man anfaqa fi mawlid musharrafi مالا بغير صرف ولا بقدر درهم فانه كمن حضر يوم حنين والصبر وان بعد من الخير ولا مفهم نين كيب كو خاني غودي غامو نيو لا نجي سا علال فينانسي كو تي غودي دي مو خام داغا ديف اي بيرن يوبو كو تي ني جان القران جاخسي دي ولا نجا جند سكر اك يوي جند ميو اك كافي تانغال كو يوبو تي بارامي ني ديفاي يو باخ دونتي اب درم غا فينانسي وون صاح بن درم بو كو خيب تي لودو ياق سيغن توبا ني يو ديمال نغا نكو فكيو وون bis buñu waxone ni xex la won ci l'islam bu mag mel nga fekkone yoy te nga muñul way yemu ci man nga fekkone ni tax qaswatul badr muy xex bi gëna re ci l'islam ba nopi nga jappale won ngeen ci mbindef kon lool lepp señ bi mi ngi koy leralan mu dem ba ci bir mu ne kep ko xandam faman yuhasib mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu ghada inda alhisabil mufhim man señ ahmad bayit bobu dafa ma yep pama ñor waye bobu dafa mata baye xel ndax at sew sew na ci nek ginaaw yalla neena kenn ku ne ëlëk dina la contrôle sey cëri jëf sey jëf lañu sey wala sey cër lañu jëfoon mo xam lu baax la wala safaanu baax muy lu bon bam naqare la yalla dana ko relé ak yow waye señ tuba ne di magal guddi gam day man na la dimbali ba sa cër yoy lañu waxon ci lu baax suñu borom man na la ko soppil ba lu baax la la ko sopp ba cëri man na sédd lu baax ëlëk ci kanam sa borom ndax fofu la wax ne képp ko xamne magal guddi yoni sallallahu alayhi wasallam ta fekk neena ëlëk desu la isaab ci isab ba nga xamne day wedam lo suñu borom dula la regle ëll ci kanamum ci regle ba nga day wedam lo nit ki wedam bay manam regle bay wedam lo moy lan melni sa teju gis ci lula neexul nga bëkk ko wëndi ah li mo waxumako won wala li xolumako wa ci riya koy sédé lamiñ mo na relle ne ma waxon nangam tanki ne ma doxon jëm bërepp sangam te neexulon yalla xel mi ne ma xalaaton nangam bañ def ko diw sangam yoyé yépp nga xamne ñoko defoon loxo bi ne ma jëlon nangam te mom moko isaabu mislo hisaabu mufhim bobbi nak seigne touba neena magal guddi gamu man na tax suñu borom yow mussel na ca lolé ba soppel yow ba yow do ca bok kon yoy kon man na baye xel baakha ba ne fa kul man qad hadara mawl afdali wara mu'azziman mubashshira bi sukran aw lahab fa in qad dhafira ma yudimu bushara wala yulaqi darara yawm ijtima'i al umam kep ku fekke guddi gamu seigne touba neena nga daldi begele ci guddi gamu ga togu aw ñam joxe wala nga def lu melni sukara café nima ko xon legui tangal café ak mew yob seigne touba neena yow mi def lolé day tonaw nga bénéfice nga ci lolé nga don jox bindef ye kéro guddi gamu ko ngey muy xewlé nga don togg diko dilen ko yett ñukoy xewlo yemut ci day tonaw ba ak bénéfice ga way neena wala yulaqi darara do dajek lorangi kagn ngay baña dajek lorangi ñama ci mal umum bis bañu dajek bis bu yalla dajalé jam ñepp ci kanamum dilen arté yawmal khiyam ci pencham yow mi yeketti won aw ñam jox ko ci guddi gamu ga yow fofé do fa dajé ak ay ciona do fa dajé ak alkandé itam kon loolu lepp itam lu amam solo la ba ci sax fi nga tok di jang sax tégum ndox ci sawet wa in ala ma in khuri mawlidu khairil bashari fashabu tahriyaku fukay dal murghani for so tégé ci am ndox ci sawet mo xam sa bi ndé nga gamo yow kep wala nga dem ci nit ñi ndox momé ñu timon jang ba nopi tafli ci lañ doon jang bo ci nané cheikhul khadim néna ndox momé wala nga wut yow nima ko xé lo tek sawet mo dim ndox bala nga nan nak nga fas ci la nga bëgg lepp cheikhul khadim neena ndox momi daf lay laawal daf lay foot sa jëm bu baaxa baax bu ci yon ci tak tak daf koy dindi ëllëg it dana la fegal it pexem non tam da nga ci mucc bëpp nangul la tégal am pexé bo naané ci ndox yoy ñu doon nekkon ci yott fañ doon jàngé da nga mucc ci pexé non yoy waye yimi nawi al khalba sharab min zalika al ma bil mujab wal khalba yuhiduna ab wa ansaqa in yahtami neena day ndox mom bo ci nané ba nopi dana léral xolup ko ci nan and ak it lo ci ñaan suñu borom dana ko nangu saf xol it bu fa joggé dana dund ci yalla walif ay ayif dootu amati ay seuk ak taxéte lañ la ko xétal kon señ ahmad amil xamna waxtu yu xoccu na xamna loolu lay teunk rek ci kaddu liñ fi andi won di ñaan nak liñ ci wax bu jubé ñu santé ko yalla suñu borom kep ku dégg yalla nga ci am ndimbalal ni ngi ko xélé gi rek jariñu ci kep motax ñukoy def jariñu ci xamna di mi waxtane yalla faynako ndax mag ñi tim buñ deglu señ touba beggul ab serignam yow mi geestu taxam da ngay xam ne ndekete kon mag ñi li ñi bax bax ak li ñi jambaare kat dañuy fay bor ci señ touba waye mag ñi nak ñoomit ay gor lañ ndax señ bi defar na ni waye ñoomit kenn ku ne bëgg gi seeni doom seen alal musuñu am dara mbaaj bëgg lu ñor lu ne señ be ko momo kon no ngi taxawul fofu rek ba ci kaddu taggu toy
1: jërëjëf señ cheikh yow yi jum na koc
0: alhamdullilah
1: amna solo torop
0: ma sha Allah
1: ci lu nu bëggona layante biir ak nit ñi kon jullit ñi wéru gamu teruna bis ba nga ñew julli ñepp wara gor gor lu farlu ci li nu jangé ci njangalam Seyd Touba ci bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal ko leppam di yëngu ci mom yëngu bu doy ki man bo xamanteni ni gisseesuko mu jëm ci lanen ba ci bis bi nga xamanteni ni moko dan defal bopam wax nañ sank ni ahyaytu mawlidan nabi wa assassin 301 tambali gam di ca dox ja nam ko mané mo xam jang alquran la mo xam bind khasida yu tag yonenti bi wane jikom di jangale siram ak wan nit ñi fi ko sun borom tek mom la ba bi yalla dogale mu genn sax nek ci tukki ba ci tumu ranke ga teewut gam mu joté ni mu ko waxe non la koy def wax nañ ni sax ni ci tukki ba gam ko jégu fekk fexena ba mu ganaram lo tol tonk waye gisut ab julit bu ngi ko jox xamne da mujj dem ci quartier ga fekk fa ab malien bu tuddu mamadi ñom dañ yaqutu roi mu xamna ni muhammad la mu jox ko ngir dundale ko guddik gamu kon ko ko fonk la won naka jek tirup lim fi nek itam fu mu ne nonu lañ ko fay dundale ba bi mu dikke ndiarem nga xamni yag na fa ci yagay bo xamanteni ni lam fa sax amut fanen fu mu ko sax ci kawso bok yep gis nañ gamu ga mujj mel nga xamne guddi gamu gi ñetti kurel lay am kurel gi yes bo lañuy jang gi muqaddimatul amdah gi mawahibun nafi' nga xamni dañ koy awante ki jele fu ki bayit kay jël fu kay jël tok ñi jang barsan ji ci digënté bi suñu accès ci ab salatu atirillahuma qabrahu alkarim bi arfin sasim min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alayh mbolo meppay andando diko def mu ne ci sen bir xol ba sedd guuy ba tax mu tak ndigam motax mu ni ta'simuhu yanhatimu ala sawit taqaddumi kep ko xamanteni ni mbolo dañu top sa gannaaw ni ko Seyd Touba don defey boko munut war nga ko jëm dama wax ni kilifa mom gamu ci biru sal ab salam awra ju xottiku la awra ju summeku la mbolo makoy def ci sawet ak lu mbolo ma new new defé ko ci mbolo mo upp ab sak ci yow defé ko ci sa bir sal
0: machallah
1: te boko defé ci bir mbolo ma it xeyna gabu tabla wala ñabbu kafter ba di xel di wër nit ñi dañ ko jappé ngistal waye jar nako sax won nit ñi rek ni leen ko gëna mag ki amul subhanallah wané ci seenu toroxlu wané ci seenu daw wut yannabi sallallahu alaihi wasallam joxoñ mbolo mi leen andal ni ki du mapam du mapana da japp ni lolé itam bokku na ci li ci kilifa yi wara bolé moy bu bisub gam mu jëreté kenn ku nekk genn sab sal mbolo makoy magal mo xam ci digg kër gu la mo xam ci jakka ja lañ koy défé wala ci pench ma nga saraxlu ci bir mbolom bokku ya tak seen digg yor café ga diko xelli bo mën ta yor kafté ñu tajal lu kafté tajal la table ci sewet ngay xelli di jox Seyd Touba non la ko daan défé yor table atay ji dugg seen bir yor sikki bi di wër ñi jang diko soti te bobu sikib liter la leg leg mu soti ba sa gannaaw gi toy toy xep nga xamni bu beut sete boy jog baq bi day dekkati ko and ak yow ndax xamul lo yam nga xamni ne sax buñ daan ag ci khat khama khairul basari wastaqiyari sumuri sojja taxaw lay def yekeuti baram yi ci kaw melni koy baq ndax rek fonk gum fonk yantu bi sallallahu alaihi wasallam lol lepp ab soñña la bo xamanteni ni da don soñu mbolo mi di len wan geejuk taxagi muy bahru saqa di len won geejju njariñ gi di len wan di len lepp lu way am ci mom la ko jele ne len ko dan lolu motax nga deg mo sayri di wax ni lil hasiqina hawaij lam yaqdiha illa as-salatu ala nabi muhammad sepp soxlo suñu musa am rek japp nañu julli ci yunus sallallahu alaihi wasallam mo koy safara kon bokk yi gamo ngi ñew guddi la go xamanteni ni kep ko magal sun borom farsay bakkar te damay wax ni yalla ku tekki sab eumb seen ci lu mi tere koy magal guddi gam sab ëmb de su ko tek te bokk yi sew sew yi bari na te recc recc yi bari na mali hadha alkitab la yukhadir sakhiratan wala kabiratan illa ahzaha kon na nu dolle gor gor lu bu baakha bax ci bisi bu kenn xeb donte tangal la ngam jënd ko sax def ko ci sa poste bo demé joxe ko jox ko ko nga dendal ngir gam ku am lo upp lol nako ci def bakal bu toy xep bo xamanteni kep ku ci ji saw yalla gop ko dana la te ndax bari way moy xej jup sun borom bi nga xamanteni ni ku maro ak mom sa lepp saf na yalla ku ko won gannaaw lo meuna don ak fo meuna ba safato sun borom motax matna baye xel bu baakha bax motax sun rew mi di senegal fa tabarakallah mak ñi fenn fu ci nek ñong ko fay def fenn fu ci nek samp nañ ko fa njabot gañ ko bayel ñoo nga ci di karkari seen kamta lay katan waye li cheikh mohammedul muntaha dan wax rek bom laal suuf te na gëna jaw na gëna rafet na gëna mengo ak sunna moy kiñ koy defal bu ñewon ci biir jotaay ba lañ cey def dara du ci soppi te baña deglu nak gaay yi nga xamanteni ni ñu ngi yor seen lamiñ ci biti bo waxe ñu ni gam bi daala nañ ci wey ñom nun nan wey ci liñ ne bu ëllëgé lu ci yalla fayé lolu jaral nan nun ci yalla fayé rek lolu jaral nanuko ndax xam xam da nangu wut lo xamanteni ni suma wété ci laané suñ dajé ci penc ma buñ ko défé ñu ni haram lolu xam xam nangu te bokk yi ku ci wét ci kër ngay def salatu mat légui buñ dajé ci penc ma ñun ñëpp kenn ku ne indi sa jukki diko def ñun lolu dafa haram yonenti bayu ko fi won kon nan dagg tuba yi yonenti bayu fu won tuba
2: machallah
1: dagg tuba yi dañ dagg bayu lu bare ndax ni ñu jappé bida ak li bida di tekki soré na lolu soré na diine ji sosuñu ci luñ bokul man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu law lu ci bokul man buma nekké sama ni khassida la yor diko jang sama kurs la yor di salatu ala nabi ba may sikka wa legi buma ñëwé ci penj ma sama maneen ñëw maron ñëw maneen ñëw maneen ñëw kenn ku ci ne la nga doon sa def sam neek ñu bok ci penj ma diko def ñu ni lolu haram ndax yoonte bi dawo ko def ah nañ delo ci wat suñu xel bu baaxa baax ñun ñi bëgg lu baax tay top njangale mag ñi kanen ku gis la ne lolo doy nak falilahi alhamdu ne ca te bayyi ñeneen ñi nga xamanteni ni njangale mag ñi doy na len ñu ne ci bo ëllëgé lu ñu yalla fayé lolo neex nan suñu jaamu won yalla ba dem suñu borom ni safaat bala leen jëmeet ñu def ko mbekté xamni lolo moy liko sopp waaw kon bokk yi gamo ngok no ngi wacc fofu suñu kaddu no ngi ñaan ñu ag ci ak jamm té lepp luñ ca def yarna ko sun borom nangu té bisi dess ci atmi itam yarna ko sun borom defal yoolu gam yarna sun borom nargan ci bopam bañ bañati ko moy té lepp luñ am itam yarna nu xeer ci ñu delo ko ci diine l'islam ji no ngi jéggul bu baaxa baax
2: inshallah
1: no ngi wacc fofu sunu kaddu di leen joxat rendez wi ci bisi ñu jëm ci kanam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jeuf señ cheikh sant nañ bu baaxa baax amé nañ ci jotaay bi lu kawé suñu ñort yalla suñu borom defal tawfiq yalla sam te yok wër gi yok wërsëg bi te defal nu ngeerumum barkib sëriñ bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: jere jeuf mawlid jin nabi laylatu ma'riyabi laylatu ma'ta'bi wa turishit ta'zmi

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
1: laylatul mawlidin nabiy laylatul ma'riyabi laylatul ma'tabi wa turishit azmi بها النجاة